0: Paghilabot sa ato ang mga kalasangan, wala na tayo virgin forest nga matawag.
1: Wala na.
0: Mao na nga sa unang panahon doon.
1: Puro si Toki.
0: Oo, oh, mao dyan na. Ipang retoki na, ipang injeksyon na ng mga kuan, ilong.
1: Goodbye, yellow brick.
0: Goodbye, yellow brick road. Ana na siya, no? Sa unang manggong panahon, kadtong wala pa gid mahilabti, wa gid ang hilabot sa toong mga kalasangan. Wala gi bagyo nga mohapak sa Mindanao. Tuara gid na sa Luzon, kay ang Luzon gi panamas tamasa na mana didto daghan magayo dagko, magay mga illegal loggers, illegal miners o guban pa. Pero ang Mindanao dos dili jud ka makabalita kung naabay kanang bagyo.
1: Yes,
0: tuara gid ang bagyo sa Luzon kasagaran. Pero pag hilabta nang Mindanao, gipamutol ang mga kakahuyan ng atong virgin forest, ang atong gipang mina na nakasulod na itong dagko mga mineros din sa ato ang isla sa Mindanao, mauna nga ang bagyo mokuan mo sentro na gitsa Mindanao.
1: Mauna nga ang Mindanao is preserved pa man kay Prot Basqueta. Diligid angay nga tamas-tabasa na ilabi na ang kinaiyahan. Kay kita naghihapon mabulahan kay protektahan
0: yes.
1: Mong daana.
0: Okay. So, ingon na po siya ang tuang, ha? Sinias ka nga, daghan pa kay Mideregisyo. July 16 no ha sa atong mga kaigsuonang Muslim amon jadid Islamic New Year Happy New Year July 16 mao biya nang holiday ang July 16
1: lahi po tong Eid Mubarak
0: lahi po nang amon jadid July 16 Happy New Year sa atong mga kaigsuonang Muslim al amon jadid unya dods ang ato ang
1: Senior citizen.
0: Yes,
1: mo na mga higala. Ang social services program ni Mayor, sabi ko, nagpadayon sa gihapon. Ilabi na ang kaning payout sa mga senior citizen. So, dinhing argumento, mamiras ang takadyot. Adili kadyot, binirahay magkita pirmi na itong program. Ang sa araw ng pagadian, usa sa mga aktibidad ni ini ang kaning payout sa senior citizen, mao na nga gituyo ni Mayor Samico nga adunay gi-cluster nga mga barangay nga didto na sila mag-payout para risky naman gud ubay biyahe diri sa sentrong bahin, usa ka pasakyanan, munaog na pod unya ubang mga lolo og lola maglisod nagtika,
0: yes.
1: Maglisod naglakaw, mao na nga adunay gi-cluster og adunay covered court nga barangay, dinha sila ipahiluna og ang payout master na maadto sa ilahang kada barangay hall agasa magpiyot og 15 na assign. Sus naon sa pagkaunsaa kay gisamok-samok tumapuran ning taga province. Sus ni atong tungura kay aduna may nakuyapan nga senior citizen. May gani kay abot lang una kuan ba ang ulo ato kaning bato. Ampulan tagwa naon sa ang ulo ato kay tungod sa kagutom. Abi man ako giatiman ninyo na din ha kay kaning manggong kuan pulahan kaning taga Picas ba nga imbes giplastar ni mayor sa kada barangay para dili na maganianhi ang mga senior citizen, gikuha gihakot kay dinha lagi pahigayon ang payout sa Kapitolyo para aron ingnon adunay mahimo wa ra ba ginahimo ni mga tawhana ang resulta hay noon
0: ilog-ilog ra na
1: ilog-ilog ba resulta ang senior citizen perting pagaluuya wala day tagae og pamahaw paniuddo na kuyapan nya didto pagdapit atong kilit atong naibato gidayungan in taon. So ingon ani ba nga kuan kanang garapalan bitaw sa utok para ingon na nahimo dili unta angay ni ipa apil-apil sa bulok sa politika ilabi na mga lolo og lola kay maglisod na tawo na sila og anhe din sentro bahin
0: aron ingon nang sila nga accomplishment
1: nga nay accomplishment yun ang sang pagaunsa nay nakuyapan ni daw biang ulo atog na bagok to sa bato kay kila itong bato gid nga mayong pagatumba kay way kaon may pamahaw bato wa bato paniudto ting loyal sa senior citizen.
0: Oh, mao na diha. Mayo na unta kayo ang plano sa ato ang kagamahanan sa pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico nga dili na lang muani sa sudad ang atong mga senior citizen kay bisan to ang atong mga senior citizen hatod kuha sa ato ang sakyanan sa city government ng pagadian nga pakanon pa pa isnakon pa. So nakuha ang ideya ni Mayor Sami nga ang mo payout na lang, muhatag na lang sa payout ang wadto sa mga kabarangayan. Dito na nga itong mga senior citizen maghuwat Oh, aron dili na kaayo kapoy ang atong mga senior citizen kadi para parehas na to dods. Pwede pa ta magpikel, magpikelball, magsumba. Ikaw dods magpikelball unya kay.
1: Oh, magpikelball.
0: Oh, kanang kuan og babay magpikelball kay magpaipok-ipok man jud na siya.
1: Required bigyan magpikelball magpikelball no, maklaro ng mga igot-igot ng mga giti.
0: Required ba gyud na sa mga babay?
1: Kalag.
0: Ni magtuod-tuod ra baka kay maghapak-hapak sa bula unya.
1: Unya ka sa

0: Yo. Naka sa naka sa nasa luyo ang laki ni mong kauban na stang tiki agyo.
1: Dai kel hay nay pikil bol. Well, balik na sa atong hisgutanan kanila ging senior citizen. Tilang tani sa muksamukon,
0: yes.
1: Mga kadawgang lideres sa probinsya ba. Dila gud magpagrabi og pagarapal sa inyong mga utok ba nga kanang halos tanan ipamulitika pati mga lolo og lola maangin sa inyong mga gihimo ning mga kabuuan pamulitika din ha, nga giplaster na sa barangay, adunay giklaster nga barangay kay didto na maadto ang mga senior, dinha maanihan dinhi. Inyo paging gisamok-samok, dinaunsa nang pagaunsa ana, naunsa man tong lolo, okay ra to siya? Ha, inyo tong giatiman, inyo tagaig pagkaon man.
2: Tubag.
1: Oh, inana ba nga abi man ako gitarong og tratar kay nakuyapan pag-abot na di pagkaon. Atungod sa kagutom sa usa ka lolo, lolo ba to lolo? Di kayo klaro niya. Lolo ba to? Usa ka lola basta usa ka senior citizen. Nakuyapan gid-down te, murag balot nga naloko gid atong dapit sa.
0: Niya, pila ra gyud nito resistensya, usa na intawon katiguang kita ra ba moabot kita nang mga panahona. May na lang gyud unta ang kuan ni Mayor Sammy, iyahang pangindahay nga didto na lang sa clustered barangays aron dili na kayo hago. Well, anyway, hato nang palapdan pa ang maong pagtuki natudod sa sunod digayon kay ni Sinias na gyud si Hari unya regards sa tanang mga technicians on board sa different radio stations sa ato ang tulumanon, yes. Ang kakuhan.
1: Ato aning balik-balik kon ang hisgot ning bisag unsa kung unsay mga aktibidad sa city government, ang city mangi may kuan na
0: responsable.
1: Tulubagon kay
0: tabangan na lang ninyo
1: ang sudad sa pagdaya. Ngayon, samok-samokon kung manggin ninyo.
0: Ayun yung samok-samok, katabang lang yun mo. Abiba ba? Abiba. Sa mga planong tinguha sa city government, be, mura ginikanan ba?
1: Pasikat man. Pasikat. Gihapon mo sikat.
0: Kiniginikanan ta. Ayaw si Lucy. Ayaw pagkaingit sa imong anak. Moingon lang kasi mong anak, be, unsama na kanang biyatong tabangan. Kay kwarta diha. Ibot ang ginikanan ng kwarta anak na siya, dads.
1: May lag, maibot. Gaya mga hatag, project, kung budget dress pagandian.
0: Ibot ka kwarta, kay imong anak na kinahanglan. Dayon, pag paminaw ni mong, ang imong anak, murag din naman yung mao. Ning kawas naman ni sa kanang maayong dalan, o dili na maodong. Nani, nani yung dong. Ano ba? Para di makuya pa natong senior citizen. Wa na tayo time, dos.
1: Yes, wa na tayo. Igong oras sa papadahin sa inyong programa ang kakuhan. Busy kayo mong technician.
0: Busy o sa email?
1: Sa maabot sa araw ng pagadian, mga schedule activity.
0: Nag-edit.
1: Di hapon dia ang appeal ang media awards. O, sa gihapon, Dodge Marson sa programa ang kakuhan.
0: Yes, ang atong media awards. Ato niya nang i-bulgar o kinsa gining ma-awardihan.
1: Natay gamayin kuhan na kanang bat-baton nga kuhan kay sunod na.
0: Sunod na po. Well, anyway, one of the time, Dodge.
1: Yes, Dodge Marson sa programa ang kakuhan, pinaagi sa asenso pagadian ni Mayor Samico.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico o sa pagadian City 15th Council, nag-una diha ang mga city councilors nga align ang ilang trabaho sa pagkugi paghatag kalambuan sa dakbayan sa pagadian sa administrasyon ni Mayor Samico, City Councilor Jiger Ariosa, City Councilor Lance Co, sa number 1 City Councilor Engineer Roger A. Cedillo o silang tanan diha. Siyempre naman, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
3: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyatan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC CCO Gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Virginia.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Para to kag epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia! Virginia!

0: 106.3. Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan. Mauna akong ginagamit gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: exclusive.
1: And you can dance for inspiration.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Today's best music.

0: Nation. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Usa ka granada ang napalgan kagabi sa Barangay Buena Vista, Kuruan, Zamboanga City. Ug sumala pag report gilayon kini nga dos mga awtoridad aron malikayan ang posibleng peligro sa mga residente sa maong lugar. Labot nini girespondihan gilayon sa kapulisan ug gikordonan ang lugar alang sa kaluwasan sa publiko. Nakigkoordinar na sa mga awtoridad sa angay nga ahensya aron masiguro ang hustong pagdumala ug disposisyon sa maong eksplosibong butang. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gyud gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high ug senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music
3: Power! The Strongest 106.3 Bell.

22 minutes after 9 in the morning, the Backstreet Boys for you with Drowning right here on Bell FM, Drowning in Your Love. Nalumos sa gugma. Sila nang gugmahan na, makalumos. Grabe. Sila yung klaseng nga gugma nang makalumos ka naging grabe ka ako ano. Grabe ang attention, grabe ang oras na ihatag. Ulog yung attention. Basta sobra-sobra. Sobra-sobrang pagmamahal kasi nalulumos ka na. Mapapampug ko na lumos sa gugma. Nalumos ba ko na? Wala raman po ko na lumos. Apit lang. Dahil nakakuha na dayon. Sa gali na, nakagawas na dayon. Na-same bra dayon. Charing. At some point in our lives, I think na ay mga panahon ngayon na nita makalove sa usa ka tao, di ba? I think naman daw na one great love. I don't know if that's possible. If it really is true. Siguro for some, especially ang ilahang mga naminyuan mo, ilahang forever, naputoy mga totga. Pero I believe, ingon po sa akong mga nabasa, na nagyod daw tayo one great love sa atong kinabuhi. O siguro itong gihataga nato sa gugmang makakuan, makalumos. Nalulunod ka sa pag-ibig. Hindi mo na alam kung ano ang tama at mali. Ay bitaw, ingon na dahil siguro, no? Parang dili nakawala na kay kuan ba, na kay tarunga. Grabe po siguro akong istorya, pero wala kay tarunga paminsar. Kay love kayo niyo ang tao. Tanan na lang, dili ka makakita sa mga negative side sa iyaha because of too much love. Mga dili na kamaminaw sa mga istorya sa uban, bisan pagklaro ng kayo nga na ay mga red flags just because you love the person. I don't know, I think at some point it's healthy. Pero dapat you should be aware if it's really healthy. Maybe para sa imo ah. Pero basin po sa imong partner, basin og mo na nasiningo, nalulumos na ako. Nalulunod na ako sa pag-ibig mo, hindi na ako makahinga. Ah, ana day tuto. Dili raman po ko makalumos ang akong gugma siguro. Ako ramay nalumos. Hapit malumos di ay. Pero you know, if it's worth it, if it'll, as I always say, if it'll make you happy without hurting other people, then go for it. What's it think mine na to, amta na hilabutan ng ubang tao. But of course, if medyo dili sa maayo, kalmahan natin ang ating mga puso para naman tayo maging makapag-isip ng maayos. Pero padayon lang gihapon mo sa inyong pagkahigugma, sa inyong asawa, sa inyong bana, or sa imuhang kaugalingon.

0: 106.2
1: Horas a las 9:30.
2: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Said Health Report.
7: Health Report.
8: Wala ko Mrs. Kwan dito 3 days. Mukhaon siya, isukar po niya yung pagkaon niya. Tanaw na po, nagkagamay siya matong gidagan na ko siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong Mrs. Kay luspad ba ning maikukaw og diabetic niya. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan og akong asawa nga si Lusminda Dumalagan. Akong Mrs. is 47 din ako po ng 47. Barangay Bansa Butuan City.
6: Health Report.
9: Health Report.
10: Right here on Bell FM.

0: 96.3 Bell
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labirigod sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa mga kaigsunan nato nga gusto na matulog, ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod mga kaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura ka guan, grogi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud mga kaigsunan, 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang atuang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga-rejuvenate. Muna nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Muna makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kaning Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pa nga pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matud pa gani sa dugang nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naa diha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik up ko, deto, naapog ko hugaw bitaw nga, wag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
4: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
3: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbiwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
4: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
3: Unsaon kaanin nato ba? Ay! Pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
4: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
3: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robsan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ko na ko andong sa kong sa kuan o, jabiti, gani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiyahan hantun mo, sobra tuig na.
5: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
9: sa matagbalit ni Dios sa
10: Target Line.
9: Product package o sa kabattle sa
10: Target Line.
9: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line.
9: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: 106.3.
1: Horas a las 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Si Pagkito Simudlan, nakasinati o papanakit sa iyang kilid nga bahin sa tiyan o nakaihi na og dugo. Ni Tomas sa Sad Kugon Capsule. Inubanan sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen. Natabangan.
6: Kapuro na kong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mong dugo, guna to sir. Sakit na gyud ayo akong kilid na nakaihi na gyud ko og dugo. Mautong nakadungman ko sa radyo nga kugon o panyawan. May palit na yun ko o taksakapak. Kada pati oras mo tumar ko. One week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikap. Wala naman kong gibate. Nakahandog ka rin. Minitin ako. Handog ka rin. Naayon ako. Gunikan sa kugon o panyawan. Pablit. Ito si Modlan, sabay na lista.
5: Set Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

10:35 in the morning. That's December Avenue featuring Moira de la Torre with Kundi Rin Lang Ikaw. Kundi Rin Lang Ikaw, hindi ko gagawin ito. Sa mga pinalangga, ingon ana, gina, no? Di palang kapalangga, di na ako ni Buhatun ba? Di palang kapalangga. Dili ko mo attend aning akoan party. Ingon ana na siya, basta love kayo na to ang tao. We go an extra mile for them. Para ma-happy, kaya ma-happy, mapunta nga happy na nga ito ang mga pinalangga niya, di ba? Especially if you know they are really deserving sa atong mga ipang share sa ilaha, ipang hatag ang atong oras, hatag na ito sa ilaha. Especially pag good boy o good girl, nice ka ayo ang feeling. Dili day good boy. Aho, okay lang po. Okay ra po, basta hindi mag-good boy kadugayan, mag-good girl kadugayan. Bitaw na mga gyud mga kwan, naa mga tao nga exemption sa mga rules nato sa kinabuhi. Ug ngano gyud gana siya no? Naa mga akani kay di pa lang ni love gabi sang paggahi kay ning ulo at tuo na lang gyud nato kay plangga kayo. Sana all palangga. Niya palanggaon po dunda nang ga palangga, di ba Aljon? Good morning, Aljon Amukadkat. Hi kay June Mark Manisan, Marwi G. Behasa, Ace Chavez, May Buntag. Salamat sa constant na pagpaminaw sa Bell FM. Kundi rin lang lagi si Aljon. Di lang lagi ni si Aljon. Ambot na lang yun. Ito. Mangita taog kuan. Mangita taog tao nga mayon anak po na ito, no? Kundi rin lang si Annabelle. Hindi ako magpapayat. Eh, di man magpapayat si Annabelle. Siya na lang. Bitaw. Sana we will find that person that will do something or, you know, mangita gid og way para ta ma-happy. And we wish that person well ug asa ka man karon gibutang sa life. Unta magkita na ta. Sa ring. Ito, unta magkita na mo sa tao po nga deserving para ni mo. Kaya na, lain mapod ka ay paminawon doon. Pero as I said earlier, naagay mga panahon. Naagay down tayo mga love, greatest love nga. Bisan pag gitawag na to greatest love, huwag dili para sa tua, dili guna para sa tua. Sige na lang, at least na kuha na to. At least na himo silang part sa itong kinabuhi. Anyway, padayon ta sa atong kausa karong adlaw nga Miyerkules. Today is June 17, 2026. Good morning.

0: best music.
1: 106.3. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum with academic track ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imo kaugmaon sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City og mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagbalit ninyo sa
4: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Real 10:51 in the morning. Time for me to go. I will see you again tomorrow morning for the morning bell. Amping kanunay. Bisan pagway gamping. Bitaw amping. God bless you and stay happy.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Naako diabetes taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules sa sakit. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Welcome na usab sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka na ko sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. At live na po ta karon mag-uban-uban para atong paghisgutan ang mga dapat himuon para ma-maintain ang kusog nga kaluwasan o mahimsog nga kaluwasan. Inyo nakauban, ayon Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alguizar and Dr. Ministry in Naturopathy. O kini nga programa, hatod ka na to sa epektibo nga kombinasyon nga Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Ang kombinasyon nga mutabang kanato, pakusgon ang atong immune system, pakusgon ang atong lawas para batukan ang mga sakit o mga viruses nga dili makasulod sa atong lawas. O labi na yun mga kaigsunan, hatod po kanin kanato sa atong healthy coffee. Ang kape nga mupakusog o mupabaskog sa atong lawas. Sandown Plus Coffee Mix. Kini nga mga produkto mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O labi na yun mga kaigsunan, paghisgutan na po nato karon kung unsa ang mahitabo sa lang sa usa ka tawo kung magkaedad na o matigulang na. O, dapat nato ni mabalan mga kaigsunan tungod kay usa kini kahinungdan kung ngano ang mga tatay nanay nato diha dali ra ubuhon. Dali ra mo sakit ang likod.
0: Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Kung mata na ang nagka-problema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pag...
2: No? Iyang pagka-elastic o tungod ni ini, kain muhinay man ang iyang pagka-elastic. Lisod na siya, mu-contract o mu-expand and contract mga kaigsunan. Dili na kayo siya mubumba o maayo o hangin. O mo, kini ang hinungdan, nga kulang ang amount sa hangin nga ginabumba sa atong lungs. Og mao ang hinungdan nga kulang oxygen nga mo circulate sa atong dugo. Una ang mga naa na edad pag naapay problema sa lungs, naapay asthma, mas lisod sila mo ginhawa. Mao na ang advice sa atong mga eksperto. Ampingan nato ang atong baga para di ta maglisod sa pagginhawa labi na gyud kung magkaedad na. Kay kung ang atong lifestyle ang atong mga ginabuhat puro pang pahinay sa baga, labi na gyud sa pagpanigarilyo, nahilig pa gyud kay tag mga dairy products, mga white flour products, mga kaigsunan, usa ka na sa hinungdan kung ngano nga muhinay ang atong baga. Labi na gyud sa mga ano ha, construction worker nga sigig ka anuhan, ugahan og singot ang inyong likod. Ako, usap po na kay hinungdan ngano nga muhinay ang baga. Muna ang pingan nato ang atong baga og atong pakusgod, especially sa mga nagkaedad na para malikayan ang paglisod sa pagginhawa. Pakusga ang imong lungs pinaagi sa pag-inom og natural antihistamine nga Sandown Vitamin C og ang atong Sandown Plus Gold. Tungod kay ang Sandown Plus Gold, taas kaayo ang anti-inflammatory properties na makatabang sa mga naay problema sa baga. Labi na gyud kung naa kay asthma. Labi na gyud kung naa kay tuberculosis. Ang antibacterial properties nga makuha nato sa garlic nga naa diha sa Sandown Plus Gold. Tabangan ka para mapatay ang mga bakterya. O nga sulayi sa makaigsunan di ang alisod ng pagginhawa nga naay asthma problem, naay tuberculosis problem, naay ubo, daghang problema. Sulayi ang atong Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para pakusgon ang imong baga. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar o sa mga kaigsunan to diha nga gusto og healthy coffee. Kanabang nagkape ka nga muhimsog pa ang imong lawas, malikayan nimo ang pagkaraot sa imong prostate. O labi na gyud, malikayan nimo nga magka-nervyos. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Magigil ang tukos sa nagkaroon ay alas 11:04 na. Good morning! Alas ato ang mga laminaw na nagkaroon na good morning! Welcome sa ito ang programa and of course ang ito ang atilumanon kini ang kalanrakas. Ikaw ba si Inday Garuta? Hindi lang, of course, ito ang nag-unang radio station, ang DXCA 106.3 Bell FM. And ang ato ang pagsaybol sa ato ang EM band ang DXBZ Radio Magding. Karong alas sa 12 pa ang takna sa ito nga udong. Sa udong tutok. Yes, kamusta ang ato mga libido ni Nagron? Kamusta ang ato ang mga kinidubukan ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay. Ginaot ato ang programa ng Kalanrakas. Ano amos ka kamaayo ng lawa? O kamaayos niyong kahintang charmon. And also, sa ito ang mga nabino sa Dinas may Misamis Oriental and Misamis Occidental. And as well as sa ito ang mga nabino sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kumusta ito ang mga lungsod sa Tubod, lungsod sa kining ito ang lala. Okay, basin mga sayop ta, ang maranding, mahima na itong lungsod. Barangay Rabayana siya sa itong lungsod sa lala, ang maranding. And of course, ito ang lungsod sa Kapatagan, kumusta? Lungsod ba ang Kapatagan? Yes, ito ang probinsya sa Lanao del Sur o Lanao del Norte. Nagkakaisilama sa inyo, makadunayan yung magpaminaw din na karoin. And ito ang mga namina, usab dinas may Alubihid, Misamis Oriental. And ito ang mga namina sa may Mantikaw, dinas may Iligay, sa may... Sakali itong sa ito ang mga namina, sa may Lagindingan. And dinas may Alubihid, kumusta mas mga amigas, mga amigo? Si Inday Garutay na usabi niyo makauban na dinikaroin sa to ang SBNN o istasyon hangtod ta alauna.

ang taknan sa hapon, magkuyog, mag-uban, magsinumbagay, magsinayawan. Dinila sa to ang pinakauna pa o sa to ang numero uno pa sa una pa sa first. Gini ang DXCA 106.3 Bell FM. And of course, ang ato ang official text line number. Alas sa to ang mga gusto ng balabiyog din na karoin. Alas sa to ang mga gusto din na magpadangat sa mga mensahe. You can text your messages, inyong mga greetings, shoutouts, inyong mga requests. Ipadala lang din sa to ang talumanon ang kalandrakas sa 09-989-97-8890. Ako balikuan, 09-989-97-8890. And ito ang programa, ang kalendraka sa Tudgerato sa gamahan na rugay bulungan ng mga produkto. Ang The Very Numero Uno, mga higala, nakatabang sa ito ang mga balatian. And of course, nakatabang alang sa ito mga katawahan nga gusto nga magmadaugon o magmalipayon alang sa ito ang libre nga Sweetress number combination nga itunol alang sa ito ang mga exclusive nga makapurchase sa one set of package sa Target Line. Diba? Ang Target Line Superfoods Perolina o ang Target Line Power Scent Lenimit Oil. Ang atong usa ka battle sa ito nga Target Line Superfoods Perolina, mga higala, dana siya 60 or 60 ka mga tablets. It's good for 1 month to 2 months na ito ang pag-inom alang sa ito ang pag-maintain sa kayuhan sa tungalawan. And as well as ito ang Target Line na Power Scent Lenimit Oil, ito ang Haplashes Oil, kung sila pa ito ang mga nakatry, nakasuway, ang iyakonong kahalang, ang iyaang kuan kabugnaw, kahalang, o iyang kahumun. Sa ito ang Haplashes Oil, manuhot-suhot, gikan sa panit, lapos sa kaunuran, lapos pagyud sa kabukugan. Sana all! So ay na paglangay ha, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa cellphone number 09-380-02-8888. Mukha ng official text line number sa Target Line. Alas sa ito ang mga interesado din ha. Door-to-door delivery ang paghatod ganinyo sa ito ang product package. So di mabalaka, di na kinakanglan nga maado ito sa mga outlet kung ato ang mga parmasya, mga butika, asang ato ang product package na himutan, kundili ihatod gayud sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-380-02-8888. Again, 09-380-02-8888. Dati daghang mga nag-text kagahapon adlawa, dai! Gusto mo nga mag-avail sa imo ang product package o product package sa Target Line? Taga-Sultan Kudaratne, pwede ba na mapahatod? Yes, kaayo! We have GNT Express. Ito ang partner ng courier. Alang sa paghatod kaninyo sa ito ang product package. Oh. We have GNT Express. So, ihatod na ninyo sa inyo ang panimalay. Pinaagi sa parcel. Oh. Sir, ma'am, nanay mo parcel! Where are you? Kahit parcel name mo from Target Line. Oh, diba? So, di mabalaka. Ay, ka-worry. Anyway, ito ang price, ito ang rate, ang ato ang product package alang sa ato ang pag-avail sa ato ang libre nga kombinasyon niya. O grasya kalipayon sa Sweetress mga higala. Very affordable kaayo. Kanino din hi kay libre nang ato ang shipment, no, libre nang ato ang delivery. Kaya wala mga buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number sa 09-380-02-8888. Pabalik ko ngayon, once again, that's 09-380-02-8888. Unang hugna, alas na na ito ang mga naminaw din na karoon. And of course, maaibag paminaw sa ito ang mga suking ting paminaw.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susimal dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sakuan oh jabiti kani oh pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantun mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka. Mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na.

0: ng blackhead sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, mao sa tanan haskang humuta.
9: Sa matagbalit ninyo sa
8: Target Line
9: Product Package o sa kabattle sa
8: Target Line
9: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
8: Target Line
9: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Yeah. Check this out.
1: Yo, what about check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilik naman kaabag. Ikaw di makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, no one else. At Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 11:30.
2: Testimonya.
3: Oh, oh. Kasinatila.
4: Nga nung nagtiili mo mama susima, milagguman, mihugo ka.
3: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
3: Ay, nilikay naman bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, ma, kaya ipa-check up ti ka, dali na.
3: Ah, di mangani ko makalakaw.
4: Unsa, mas maayo pa siguro, ma, nga ipa-admita na lang ka sa hospital.
3: Ayaw na, palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga, nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, ma.
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. Maing adlaw nay.
3: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga Aper Limato.
5: O sa mga ibong balati, anay, nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imo?
3: Katulo kada adlaw.
5: O sa mga kinay ibong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
3: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mobiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagig ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
3: Oo'y, maoya kong haplas.
5: O sa mga ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
3: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Erno nga masiguro nga ang mga mapadaga sa mga coal site adunay igo ang kahibalo kasi natin og pondo aron mapadayon ang produksyon og masiguro ang supply sa enerhiya sa nasud. BBC Daklat Balita alas 12 kasi bagting 17 Flores sa FEMA maayong udto.
1: BBC Daklit Balita.
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest.

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garubay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Oras of Darkness ito ang programa, alas 12 no women na. Nagpadayon nga magamoy, nagpabinaw sa ito ang CBN na ngayon. Of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. And of course, ang DXBZ Radio Bagti. May magpaminos na nalit o mga sukitig paminaw din nagkaroon. And then, ganun tayo, hapon inyo kaumain all the way till alauna ang tagnan sa hapon. Hindi naghihapon sa ito ang nag-inusara o on up sa first ng mga radio station sa BBC kung maganihan, Broadcasting Corporation. Yes, ang ito ang official text line number sa ito ang mga gusto ng malabiyog din nakaroon 0998-997-8890. Again, and again, ito nga ibalik ito ang cellphone number, official text line number sa ito nga programang Kalandrakas, 0998-997-8890. Diyan ninyo i-text inyo ang mga greetings, inyo ang mga shoutouts, inyo ang mga lovelies, inyo ang mga requests. And also, ito ang programa, ang Kalandrakas, kauman si Inday Garutay. Hatulusog ka na to sa Target Line Superfoods. Pero dito, itong Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang mga produkto sa Target Line, mga higala o mga sukitig ba minang mga kamilkadas, mga kabagting. Alam sa ito ang mga gustong mag-avail, aron mamahimo nga makaangkon sa libreng numero sweet dress. Libreng giveaways o pag-giveaways nga mga grasya o kalipayon aron kita magmadaugon. I-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 0938-0002-8888. Muna sa cellphone number, alam sa ito ang mga gusto kong malabiyog din ha. Gusto nga kaning mag-avail sa ito ang product package sa Target Line. Ang ito ang sa cassette sa ito ang product package na naman yung 1 bottle sa Target Line Superfoods Perolina o 2 ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. That's 1 set of product sa Target Line. O niya, ang nakanindot din eh, kaya tanan nga maka-avail karon as of today, no, karong adlawa, na atay special nga pa-sweatress, no, nga winning number, alang sa ato ang 9 p.m. evening draw as for today, adlaw nga Miyerkules. So alang sa ato ang mga gusto nga mag-avail, i-text lang ninyo ang inyo ang contact number, inyo ang pangalan, o ang inyong address sa cellphone number 0928-8888. 0938-0002-8888. Alas 12 na, dinirigapon sa ito ang pagpanagubahin. Of course, kini ang Kalandrakas. Kauban si Inday Garutay. Yeah!

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bilabila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Purok President.
3: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa bilabila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bilabila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna rock, check it.
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, and no one else. At Baganyan Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 12 y media.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man mo si Imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Tagaasa?
4: Takan, upper lima to.
3: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health, sama-sama nating supuin ang dengue.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
7: Sa matagpalit ni Dios sa
8: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
8: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
8: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

Yes, alas 12:52 na. Oras na para manabilita sa itong programa ang Kalanras. Kao ba si Inday Gairutay? And of course, see you and hear me again tomorrow morning. Naghihapan na ito ang oras sa ito ang programa. Alas 11, subintag naman alaun ang takna sa hapon with Inday Gairutay. Yeah. Naghihapan sa ito ang duha ka mga dagok mga radio station. Ang DXCA 106.3 Bell FM o ang DXBZ Radio Bagding. Bye for now. Thank you so much. Mamwa, chup chup.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniya ng BBC.lit Balita ala una. Nagpahigayon og duha ka adlaw nga 2025 Peace and Order Council Performance Audit sugod kagahapon hangtod karong adlaw ang Regional Audit Committee sa DILG Regional Office 9 Conference Room Balintawak Pagadian City tumong ni aron masusi og mapaligon ang mga mekanismo sa kalinaw kahapsay sa rehiyon. Salmot usab ang BJMP Regional Office 9 isip kabahin sa ilang padayong suporta sa mayong pangagamhanan, kaluwasan sa publiko o inter-agency collaboration. Inyong nabati ang daklit balita launa. Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC daklit balitan.
2: 6.3 yeah.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin magkaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Samson Utsia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga... Wa daw kagawas, ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C.

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106 points.

0: 106.2 FM.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: horas, a las 2.
1: BBC, Duck Lit, Balitan.
2: Kabagting o kabeltada, maayong hapon kininyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 2. Patay ng napalgan sa suba sa barangay Makasindig, Tugunan Special Geographic Area, BARM, ang usa ka criminology graduate nga duha ka adlaw nang namising. Ilang biktima nga si Embran Anta, residente sa barangay Dungguan, Lang, North Cotabato. Sumala sa pamilya, nilakaw kininiya Dungunyo 14 aron makigtransaksyon kabahin sa iyang motorsiklo, apan wala na makauli o dili na makontaka. Nayon karon ang investigasyon sa mga otoridad tungod sa pagduda nga dunay foul play o posibleng nga gipatay una ang biktima sa wala pag gilabay sa suba. Ngayong nabati ang Daklit Balita, alas 2, ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Balitan. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa isa na namang masayang hapon. Dala namin ng good vibes, suwerte, at panalo para sa inyo. Oras na para sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Samahan niyo kami for the next 15 minutes dahil atin namin ang mga kapanapanabik na cash prizes mula sa inyong mga paboritong Lotto Digit Games. At heto pa mga kalaro, sa bawat ticket na inyong binibili, panalo na agad kayo sa pagtulong.

0: 106.3 FM.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ng rice coffee.
1: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo!

0: 106.3 FM. Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santo Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santo Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santo Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santo Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santo Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santo Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santo Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santo Plus Coffee Mix kamo.
7: Santo Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santo Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitan, balitan.
7: Kabagting og kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita, alas tres. Libuan ka mga seedlings ang gitanom sa 1.2 hektaryang luna sa Barangay Gabo, Labazon, Zamboanga del Norte. Isip kabahin sa reforestation drive sa DENR Region 9. Inbukabat sa Sindu 15 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o komunidad ang miapil sa kalihukan. In libuan ka mga indigenous o forestry seedlings sama sa Pulayo, Palutsina o Philippine Acer ang gipang tanom. Inyong nabati ang Daglit Balita alas tres. Ako si Bagding Bayindin Webe, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan
8: 106.3. Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Ay, nay, uy, kung sa akong mga nagkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, diwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon ka inato ba? Pagdali gyud ka onak aron kuyugan kunimo.
10: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pud gyud kunimo. Asa man dayto nay?
9: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa akin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Andi na ang gamalan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindutas. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matating gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatuloy.

0: Oh, tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tata ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman pigin mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid duro, eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: Maka to ganing ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Gani.
3: Sundan.
4: Oo. Oh. Niya, sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na yahayan.
3: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
4: Makakatkat ko, ah. Uy, magrapag yun ko at ang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, iguwang naman ka ika. Ay, salamat.
3: Hindi pa kanali mo na
4: yun? Sion.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Pilay mo idad?
4: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Murag dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karon wala na kay, wala naman po siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos gaysan ng Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, Osaka Battle sa Target Line Food Supplements, Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, Regular ka ng dayon, Gamakadawa sa Grasya o Kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.7.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakigbatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagdi kabalkada niya ng BBC Daklit Balita alas 4. BBC Tao nakikimamat ang Philippine Fiber Industry Development Authority pinagi ni Executive Director o Undersecretary Arnold Atienza ngadto sa kagamhanang probinsyal sa Basilan aron pakusgana og palambuon ang industriya sa hibla sa nasangpit nga probinsya. Nakasentro sa nasangpit nga meeting ang pagpakusog sa ilahang koordinasyon tali sa Philfida og Basilan PLGO pinagi sa pagpaambi sa Sustainable Agricultural Framework sa mga programa gilaumang makatabang aron mapalambo og mapausbo ang produksyon og kita sa mga mag-uuma sa hibla. Ito kiusab ang mahitungod sa abot kayang cotton thread nga mamahimong gamiton isip alternatibong materyales sa paggama sa yakan tenon weavers sa Basilan. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Safima. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang sarap.

0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakog ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Dito kayo akong tiyan nga grabe katutuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh po ng katawan. Pagtabas na ako, kuya po, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna rock, check,
0: brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station and Bank, and no one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas hero. So here we go. Kini nga rap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatukar ni

0: who's the man? Og ang station sa tanan. Ising yung mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 4:30.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Na, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. 106.2

0: Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
0: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
1: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
1: Target Line
5: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
1: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: And we are back, mga kalaro! Magandang hapon, Pilipinas! Welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw this lucky Wednesday, June 17, 2026. Samahan nyo kami sa 15 minutes na good vibes at cash siyahan ngayong hapon. Sana'y hindi ninyo nakalimutang bumili ng inyong tickets for this afternoon draw. Dahil every ticket gives you an unlimited chance of winning. At higit sa lahat, katuwang din namin kayo sa pagtulong sa pamamagitan ng aming charity programs. Kaya naman ihanda na ang nabiling tickets at tutok lang dito sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Pero paalala lang po sa lahat, mga kalaro, maglaro lang ng naayon sa inyong budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. And to start our game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw final judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Makakasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po, sir. Before our live lottery draw, silipin muna natin ang highlights ng ginanap na pre-draw procedures kaninang umaga.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pangalawang batch ng mga lucky 2 and 3 numbers, nasa ticket nyo na kaya? Let's find out as we now play your favorite lotto game!

2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang po sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-8454-88. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Zed Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadi and Capitol College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadi ang Capitol College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capitol College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health na sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: 106 points.
1: Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya na ulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan, nga nausab na yun, buspanto siya, karon, may na kayo.
6: Taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Uning baba,
5: baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
9: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbulbul o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masakang sa tadi mo!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba'y jigaw?
7: Gikan ka rin! Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing! Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silang ko!
8: Di mo nakacheko, pero bakas niyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat! Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Unsa?
7: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko,

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung palpitation, di bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya, naigig ko na wala kong mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, duwara kaplas na ako, wala siya. Di hagad sa herbal capsule ko, ning bilip ko anak, nagkay mga food supplements karong mga

Hi, hello, mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kanatong tanan. Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano. Matutupan na sa ninyo nining makalingaw tang sugilanon. Apat sa dilipa, it's shoutout time. Okay, shoutout nga ni Tony Natad, Murino Natad, o gima ni Merna Mimpisa, gikan sa nagkakusog o nagkapungasi namang kauban si Pedro Pungasi. Okay, o niya, lain na sang shoutout nga ni Lucia Buloy, Antonio Buloy, Alex Ubanao or Libanao, no? Di sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, unya gatusab ni Husay Family, di sa Macro Lady, Macrohon Lady, Madam Belma and Sir Manuel D, di sa Bourbon, Cebu. Ugman ni Joseph Telos Carino, Carino. Molbitaw. Si Ruel Abierto, dia sa Valencia, Negros Oriental. Si Rosal Eve Murratas. Si Trixie Claire Baay Balili. Ricky and Vivian Viente, dia sa Valencia, Negros Oriental. O gima ni Doktora Genevieve Balaa, dia sa Talisay City. O gima nila ni Celsa Delia Inday Pilin. O gima ni Viente Family. Okay, gika ni Bisay Pang... sa ilong amung writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, padayon ta mga ikala, no, atong mahinumduman nga perti kitaw nga lukas atong bida nga si Jigo sa iyang higala nga si Nunoy naglumba gud sila sa pagbukot pagbukot habol. O niya, bipauli na lang si Don Arturo sa ilang mansyon samtang dito sa panimay ni Lalat matuog na unta'to sila si Tikla o Lalat pero kalit lang nga may nanuktok sportahan. Ugo si Lalat ang naikin eh. Unya gusto pa magpapaypay ni Takla aron ko nung siya makatog. Astang hilas na magkaayo. Ginganlan pagyod og amaw ni Lalat ang bata nga si Gian. May kala, ingunin ing naitabon. Yada na lang sumpay ng atong sugilanon. Budbod og bibingka.

0: palihog lang, Miss Lalat. Tahora o grispitoha si Gian, sama-sama pagrespeto ni mo.
1: Ay, kasamo, ay! Sunod ayun din sa kong kwarto, ha, takla?
0: Oh, Miss.
2: Ayaw lang sa po, Miss Lalat, ate. Okay naman tao kong Gian amaw. Tao kong buang, basta dili lang kasakitan, Gian.
0: Gian,
2: ayaw lang suko, ate takla. Okay naman, Gian.
0: Dili. Dili gina okay. Dili mahimong taugon kag amaw o buang. O glabaw na dili mahimong pasakitan ka.
2: Ate.
0: Ate man ni Gian, ha? Ni ako. Ang imong ate. Andam kong manalipod og mo ate manimo.

0: Ka na. Sige pa. Tapos, sige pa ang pagpapitakla. Ka na. Ka nang marag aircon.
1: Oh, miss. Can I meet, miss?
0: Ka na. Permanent pinitako. Bye-bye. Bye-bye, takla.
1: Oh, miss.
0: Tari ay takla. Ayaw kalimat, ha? Ugma, kailangan sa'yo mong mag-general cleaning. Kay may mamisita na ako.
1: Oh, miss.
0: Kilig, match.
1: Nalipay ko alang ni mo, miss. Kinsa man day ng mamisita ni mo, miss Lalat?
0: Mamisita na ako si Langga Bogart na ako. Lipay kay ko.
1: May balik na yun.
0: Ni ano sa ding langgam tabian ay?
2: 5-4-1!
0: Shuh! Ate karon palayo din! Shuh!
1: May lupad na, Miss Lalat.

0: Minyong pelibut cepai. Maiki misi ganang suga. Wat siguri ku idaw kun musud ku samo. Manaung di ku ni motor. Ups.
1: Dakpan.
0: Ay, patay na ku.
1: Katana lo yan.
0: Pangnag sa ilong. Ikaw ba ko nito ko'y?
1: May lain pang address. Katana lo yan.
0: Marubig mi buwag kong espirito. Wako'y pangatana ay. Burak digi mo.
1: Kung ako si Satanas, di na ko padayunon ang mga politikong kurap sa impyerno.
0: Nga naman?
1: Kawatan mo niya ko sa impyerno.
0: Pangyad sa ilong!
1: Kutob lang sa purgatorio ang mga dagkong kurakot sa gobyerno. Labi na si Tabaloslos.
0: Nga naman?
1: Ilisan niya ko sa akong trono. Ako naman niya ang ulipon.
0: Pangyad sa ilong!
1: Lakaw na ko'y!
0: Lakaw na! Kay musuod ako sa mo! Ila ko ning pultahan. Hindi lang siguro kung pasigag suga. Aron inyong way tao sa suda. Hindi lang kong kumpiyansa. Way kumpiyansa kay kuya o gisumbong na ko sa matinugyan sa balaod ni Girly Anthony.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana ra ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Aper lima to.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon?
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natagal.
7: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Nako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. Ato sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka lang mawala, di mo palit na pulo kuan, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uwan na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang kaibigtibos.
8: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga gidama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Taniyata, Sato de Arturo. Oh, kibisigan ang suga.
10: May kay hayag na ang palibot.
1: Don Arturo, mautanan ako. Nganong nanuktok man sa portahan na itong baya?
10: Tungod kay pamilyar na ko ang maong dapit. Mautanan lang unta ko kung naaabad itong dapit ang akong dilayla.
1: Pwede ado ka nila ni mo, Don Arturo. Uga, naaan ka pang kapre.
10: Ah, maulagi. Oh, kinsa mga itong mga tawhana.

0: Huyati damay. Oops. Huyati dako. Buntag naman eh. Bangon ako. Oops. Yeah. Tutoy na. Nagutom na na. Pero wala na ba kay kwarta? Ah, gusto. Ang may ini, mula husun ako sa ilang lalat. Rumagay ko kwarta. Masya giros lalat nga pagkakita na ko. Ha? Pabalik ko na ba ko niya ugma, anak siya? Magsusi mo na ko sa kawas. Abrihan ko ng pultahan. Uy! Maya, arang-arang. Way kisaw sa gawas. Mingaw kayo. Musakay na ko sa kong motor. Oh, uy! Ha! Mga polis! O, sari! Tukang!
1: Ano yun?
2: Alayo! Alis ko nga!
1: Ano yun?
0: Oh, ha? Dili may mo! Dili ko magpitakop niyong buhay! Dili!
1: Hey! Please! Get up!
0: Patay na ko. Ni ako sa kong katre. Oops. Mahikap ko. Buhi ko. Damgol na yung itanan. Wapit ko matukang. Hey! Kuya, what to damgo, ha? Abi kong patay na ko. Gutom na ko na. Pero wak ko yung kwarta. Ah, gusto. Mulakaw ko. Adoon ko si Lalat. Si Lalat ako adoon. Mangayaw kong kwarta niya.

Aha. Niyan ako sa may pultahan. Pero kadiyot lang. Yuna. Oh, damsa. Baya. Mauni ni hitabo sa kong damgo. Tingling, mausap ang nahitabo sa kong damgo. Ah, hindi lang siguro kumagawas. Pero, gutom na raba. Kutoy na kaya kong tiyan, nagduguog na magani. Kung kamay pasultihon mga kasama, mga kabiis ay mga kabangat sa ilong. O sa may angay kong buhaton.

0: cada cosa y mundo vipinta, y de ahí di cabama alcance, ambo aclavijan bucara, nagdisni nagnisi, y botangan pagayo tu pasas, satunga saiang liki, pisantagbay tidakan ti, ambo apas kay talagsa unang yang kalami, wahaha inday. Aku upaka tau ah spesial lagi mungkita maklami kini aku ah
1: wah na yun okay na yun Ricky Ricky na taparaw yung gabi eh aron aranahan si lalat
0: ang humut kong lalat
1: pero gusto ka ng imong plano by jigaw
0: nga unsa
1: nga kumiti ang imong kantahon kitauan nan nga unta pamisita may atong tuyo kang lalat.
0: Nalimot ka ba, Inonoy? Ha, nalimot ka? Sa una na tong pagharana, tarong kayo nga atong gikanta, labsong, pero wa makauyon ang humot kong lalat.
1: Pero si Bugan, yung komedi ang gikanta, ha, pambata, may tulong ka iti kang gikanta. Mauna, Inonoy, nagustuhan ni lalat.
0: Mang unyas gabi eh, mukanta tag komedi. Katawanan aron kita ang mauyunan ni humot kong lalat.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gini mo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na kamagagwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Ang pwede kong Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ato kisoon. Yung siya nga alindot mo kayo. Pwede kong Bilabila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
4: Yung after yung sa kabaks pamilang sa paglawas, kayo mo panghihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa lahat ng coffee. Pero yung sa Paragis Bilabila, na feel ginakuha na wala nang buto-buto sa dugdug. Huwag ginako ng bantay sa Bilabila. Maayog yung kapiha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ulap ako nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, suka ayaw ko budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik ni. Makapapaskog gini.
5: Pero pagtik na ko og Bilabila Coffee ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
7: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
6: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
8: Ladies and gentlemen, here it is.
6: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
8: Number one for today's hits.
6: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
9: Oras. Alas 7.
10: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
11: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
12: R-I-S-E,
11: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
13: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating malado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na tayo. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Perla po, Kuya Boy.
0: Perla, okay. Nanay Perla, taga saan po si Nanay Perla?
1: Palang.

0: Dahil stroke din po kasi ako, Dok. Kuya Boy.
1: Ah, stroke din po kayo. Stroke patient din po kayo.
0: Opo.
1: So, ibig sabihin, nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, dati na po kayong na-stroke.
0: Opo, bali yung 1 year, mag-2 years po akong stroke nung time na yon.
1: I see. So, ano po yung ano, nung na-stroke po kayo nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung naapektuhan po sa inyo nung kayo po yung na-stroke?
0: Yung paglalakad po, Kuya Boy, at saka yung kalahating katawan ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko, hindi ko maitaas. Pagkatapos po yung paa ko, hinahatak ko na lang sa paglalakad.
1: I see.
0: Opo.
1: Okay, so...
0: Opo.
1: Go ahead po, nanay.
0: Opo.
1: Kwento niyo po sa amin.
0: Ay, ngayon po, nung narinig ko nga po yun, sabi ko, subukan ko nga baka sakaling yung nararamdaman ko ito is magumaling. So, naghanap po ako. Ngayon po, lahat po ng butika hinanap ko, pero wala. Minsan po, nagtanong po ako sa South Star, doon po ako nakabili.
1: Opo. Tapos?
0: Nung nakainom po ako, madalas kasi akong mahilo o madalas akong napapagod. Kaya po nung nakainom na po ako, parang gumaan yung pakiramdam ko na wala na po yung parang panghilo ko at saka po yung sakit na nararamdaman ko, nabawasan po at mabilis na po ako maglakad at lahat ng gawain sa bahay, nagagawa ko na po. Lati po kasi wala, nakaupo lang po ako. Kaya po nung nakainom po ako ng rice coffee, praise God po. Dahil nga po, parang magbalik yung dating katawan, gano'n po.
1: Wow.
0: At hanggang yun po, at saka yun sa pagdudumi ko, Kuya Boy, dati, nung di pa po ako na-stroke, every morning, nung na-stroke po ako, one week.
1: One week?
0: Talagang one week, upo.
1: Okay.
0: Bago po ako magdumi, upo. Pero nung nakainom po ako ng rice coffee, bumalik po yung dating every morning o twice a day po, ganun po.
1: Wow.
0: Kaya nagpapasalamat po ako sa rice coffee kasi nga po, pinasiglan niya yung katawan ko at binalik niya po yung dati pong kalusugan. At saka po kung minsan, Kuya Boy, pag nasa gathering kami, kunyari po, nag-picnic, ganyan, may dala po ako rice coffee.
1: Opo,
0: pag nakakaramdam po ako, pag nakakaramdam po ako ng hindi maganda, iinom na po ako kagad ng rice coffee, nawawala po.
1: Very good, very good. Opo.
0: Opo.
1: Nakakatuwa, nanay. Wala kaming masabi dito. Nakangiti kami lahat. Nakangiti kami lahat dito, nanay, sa kwento po ninyo. Thank you very much po sa inyo.
0: At, sabi ko nga po, ito ang kailangan ko kahit saan po ako magpunta. Punta ako sa meeting ng mga senior. Bit-bit ko akong rice coffee. Nakalagay po sa tumbler.
1: Tama yun.
0: Kaya po, pag nakakaramdam po ako ng masamang katawan ko, pakiramdam, iinom na po ako kagad ng rice coffee. Nawawala po.
1: Very good, very good. Kumbaga, tinitimpla na po ninyo doon sa, nakalagay lang sa tumbler, tapos daladala nyo lang, baon nyo lang.
0: Opo. Kasi po, mahirap naman po kasi pagka nasa daan ka na, doon mo pa titimplahin. Kaya po, tinitimpla ko na po.
1: Tama yun. Baon nyo na talaga.
0: At saka po, at saka po, sinishare ko po sa iba.
1: Very good.
0: Marami na po akong pinagshiran at sinabi nga nila, napakaganda, napakasa, maginhawa ang mga katawan po nila. Ganun po.
1: Very good po, nanay. Thank you very much po. At napakaganda po ng kwento po ninyo. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Kung minsan po 4, kung minsan po 2, ganun po.
1: Tama yun. Tama yun. Hanggang gusto po nating magtimpla everyday, kahit po ilan, wala pong problema kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, di ba?
0: Opo, Kuya Boy. Tsaka po sa gabi, kung minsan po, di ako makatulog, timpla po ako, iinom na po ako, maya-maya, tulog na po ako.
1: Tama. Tama po. Tama po.
0: Opo.
1: Opo. Thank you very much po. Salamat po.
0: Opo.
1: Nanay, sige po. Go ahead po.
0: Kuya Boy.

0: wala pa pong sabon dito.
1: Wala pang sabon.
0: Sa
1: Balanga, Bataan, wala pang sabon. Opo. Sige po, ayahan po ninyo na Nanay Carla. Sasabihin natin sa ating mga deliveries wala pang sabon.
0: Wala po nabibili, Kuya Boy.
1: Po?
0: Sa Maliyo Health.
1: Yes, doon rin po. Doon rin po, Nanay. Doon rin po natin ilalagay. Kung saan po kayo nabili ng ating rice coffee, doon din po natin ilalagay yung ating sabon. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan para kahit papano po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
0: Okay po.
1: Nanay Perla, ito na lang Nanay Perla, ano po, dahil po doon sa napakagandang kwento po ninyo, marami kayong na-inspire ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, lalong-lalo na po yung mga stroke patients, yung mga nakararanas po ng high blood at ng kung ano-ano pang mga karamdaman na nagdadalawang isip na sinasabi nila, yung mga nakakausap ni Kuya Boy dyan sa radyo, mga ano yan, mga kinakausap niya na yan bago magsalita. Ibig sabihin na parang nabibigyan yan. Nabibigyan niya ng ano? Nabibigyan niya ng maleta. Kaya, nagsasalita na. Anong masasabi niya po, Nanay, sa kanila?
0: Ang masasabi po sa mga stroke patient po, nakatulad ko, uminom na po kayo ng rice coffee, talagang laking kaginawaan po. At saka po yung lahat ng may mga karamdaman, nakatulad diabetes o high blood po, talagang napakaganda po. Subukan nyo po at gawin nyo po at hanapin nyo ang rice coffee sa inyong mga lugar. Yun po. Salamat po.
1: Maraming salamat, Nanay Perla. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Perla. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Okay,
1: bye-bye po.
0: Kuya Boy.
1: Thank you very much po, Nanay.
0: Bye-bye po. Salamat po.
1: Mag-iingat po kayo.
0: Po.
1: Thank
0: God
1: you very much
0: po.
1: Salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Okay po. Salamat po.
1: Mga kaibigan, kayo na po ang humusga. Si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Isang stroke patient. At yun na nga po, mga kaibigan, ang kanyang naging testimonya, naging kwento patungkol po naman sa pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag usapan yung inyo po namang mga kwento. Pag-usapan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating paladutunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Ako po, Kuya Boy, yung kanina.
0: Sinatanong
1: niyo po kung anong, opo, kung anong istasyon po aking pinapakinggan.
0: Opo, ano pong istasyon?
1: Ano po, Ismail Radio po.
0: Ah, okay po. Sige po. Diyan po yan sa lugar ng...
1: Malanga po.
0: Ah, okay po, nanay. Sige po, maraming salamat po. At gusto lang namin kasing malaman kung ano pong station kayo na nakikinig para kahit papano po. Ano po yun, nanay? Anong oras po ninyo napapakinggan yung ating programa dyan?
1: Mula umaga po hanggang gabi. Pero po, kayo po, 12:30 po ng tanghali.
0: Tama yun. Tama yun. Sige po. Ano po ba nung... Opo.
1: Opo.
0: Pareho po ba, nanay, ng ikaw po ba yung kausap ko nang tayo po ay nag-usap, napakinggan niyo yung sarili niyo diyan sa Smile Radio?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Tama. Napakinggan mo yung boses mo?
1: Opo.
0: Opo. Okay, very good.
1: Kaya po, Kuya Boy, 86.3 po yung dito po sa Malanga.
0: Ah, okay. Sige po, nanay. Very good po. Thank you very much po, nanay. Okay po. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Maraming salamat pong muli sa inyo po ng napakagandang kwento, nanay Perla. Salamat po. Bye-bye, nanay.
1: Salamat po. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Kung may mga nais kayo na nais niyong ibahagi po namang kwento. Hello kay Kuya Toinks!

Tawag po mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan sa ating po namang program.

Kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. Atin po namang pag-usapan. Ano po ang lahat ng inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Kayo na po. Hello po. Hello? Hello? Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po.
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Gina?
1: Batangas City po.
0: Batangas. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Gina?
1: Hindi pa po, bago pa lang po narinig ko.
0: Ah, narinig niyo pa lang po ngayon?
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung ano, nag-udyok sa inyo para makinig po sa ating programa? Mayroon po ba kayong iniidang karamdaman?
1: Meron po. Yung po
0: sa ating programa.
1: Ano po yun? Yung po, sir, po.
0: Ha?
1: Mister ko po.
0: Ah, yung mister po ninyo, nanay. Ah, sige po, ano pong problema ni tatay?
1: Okay lang po ba yung may uric po siya at saka po yung may high blood po?
0: Tama po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan, Nanay Gina, na natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga uric acid, may high blood, nakakatulong po. Kani-kanina nga lang po, nanay, isang stroke patient ang nakausap po natin at natulungan na po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po, kasi alam ko na nagkakapirin lang naman tayo. Eh, ito ng rice coffee ang kapihin po natin kasi ito po yung tinatawag nating healthy coffee. So, ibig sabihin, nagkakape na tayo, nakakatulong pa po sa ating po namang kalusugan na maging maganda yung ating kalusugan sa araw-araw po, nanay. Okay po ba?
1: Okay po. Yun po, tatanong ko lang po, wala po bang gamot yun nakasama? Yun lang po talaga ang kape.
0: Yung po, nanay, kung makikita nyo po, kung makabili po kayo ng ating rice coffee, yan po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap. Ibig sabihin, yan pong 15 herbal na yan, mga herbal ingredients ng ating po namang rice coffee, yan po yung nakakatulong sa atin para punan yung ating po namang kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi isa po sa mga problema na ng ating po namang katawan kung bakit po tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan kaya nagkakaproblema tayo. Isa pa po, nanay, kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas lahat ng mga basura na ipinapasok po natin sa loob ng ating katawan, yung mga kinakain po natin, nagiging basura po kasi yan. At kapag yan po ay nasipsip na po ng ating katawan, nagiging basura na yan na kailangan po nating ilabas. Pag kulang tayo sa nutrisyon, wala po tayong puwersa na mailabas yung mga basura na yon. So nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. Kaya mapapansin po ninyo, pag hindi po tayo, kumbaga, kung kulang ang nutrisyon po sa loob ng ating katawan, una-una matamlay tayo, may mga sakit, may mga karamdaman tayo. At the same time, yung pag babawas po natin, yung pagdudumi po natin, nanay, ay pakunti-kunti, hindi po regular, hindi po araw-araw. Kuminsan, magkaroon man ng pagkakataon tayo makaupo sa trono, kuminsan sapilitan pa at pahirapan, pakunti-kunti pa. Remember, nanay, sa isang araw kumakain tayo ilang beses. Diba? Tapos hindi natin mailalabas yun dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. So nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. At kapag nai-stack po yan sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yan. At yan po ay pwedeng pagmulan ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. At yan po yung ginagawa ng paraan ng ating rice coffee. Nililinis po yung ating po namang katawan para alisin po naman yung mga problema na pwede pong dumapo sa atin kapag yan po ay nai-stack po dyan sa loob ng ating katawan. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, napupunan yung nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Ang pagkain po ng ating immune system, nutrisyon. Kapag malakas po yung ating immune system, malakas yung ating resistensya, hindi tayo agad-agad dinadapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya kung kulang yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain lamang, kung kulang po yung nutrisyon na yun, hihina po yung ating resistensya at pwede po tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya nga po nagkakaroon na tayo ng mga problema, meron na tayong uric acid, mataas yung cholesterol, mataas yung blood pressure, meron na tayong diabetes at nagkakaroon na po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na, naapektuhan na po yung ating paghinga, yung pagtulog, kulang na, yung pagpapawis, kulang na, yung pag-iihi, problema na. So, yun po, nanay, ang nagagawa po ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po.
0: Kuha na po ninyo, nanay.
1: Okay po. Ay, kailangan po talaga araw-araw.
0: Dapat
1: lang sa shake po.
0: Dapat po araw-araw po talaga, nanay. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Di ba? Kung tatanungin po ninyo ako kung kailan ba ako hihinto ng rice coffee. Kasi alam ko naman kahit hindi po sa inyo, kumbaga hindi kaya ng budget, kahit papano, kumakain pa rin tayo at kumakain tayo. Naglalagay tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. So dapat po araw-araw may tagapaglinis po sa loob ng ating katawan. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw yung pinaka-the-best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung dapat na ginagawa po para matulungan po yung ating po namang kalusugan. Kuha po natin?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee? Eh,
1: hindi pa po. Parang ngayon lang po ako ganun.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi marami pong naglipa na ng mga rice coffee na hindi naman po yung atin. Kasi ang unang pakapakinig po ninyo ng rice coffee, ang akala ninyo bigas. Hindi po ito bigas. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po? R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po, nanay. 10 sachet po yung laman. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Maging mapanuri po kayo. Kasi kapag mali po yung nabili po ninyo, masasayang po yung pera po ninyo, nanay.
1: Sige po. Okay po.
0: Okay. Balitaan nyo na lang po ako. Balitaan nyo lang po ako, nanay, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee para naman na kahit papano po ay maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Sige po. Sige po.
0: Salamat. Maraming salamat po, nanay. Tawagan nyo po ako parehong oras kapag nakabili na po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Nanay, thank you.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Nanay Gina ng Batangas City, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.7 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 7 y media.
6: Testimonya!
7: Oh,
6: kasina
7: nila. Ako na
8: eh, si Ede! Ede Garcia?
7: Dili, uy!
8: Kensang Ede!
7: Wala, malimot ka na dyan, tiguan ka na dyan sila sila.
8: Ay, lagi! Ay, ambot ba, dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglisod man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko!
7: Aw ka na, ande ay! Magkatabang ko ni mo, Ana!
8: Sigurado ka! Kinsa ganitod ka?
7: Hindi lagi. Basta maon na to ha. Inumat ang buntag at tunggipalit na to ha.
8: Onsa pa ganito?
7: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o gotukula. O sa ka-herbal plant, gamakaayo sa blood circulation, memoria o mental health, antioxidant pa yun kini, o good for the heart.
8: Mao ba?
9: silisin, ha?
8: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo og lamian nga kape para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, digi ko mo biya, oy. Kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
9: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
8: Haha, ede. Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school.
9: Correct na, Sab. Sa paragis bila-bila, gili na ka. Mag-agwanta pa.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras. Alas 4.
6: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Stu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmausuwagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2

niya, i-share po gamay. Para updated da sa atong mga live o videos. Welcome raw sa pinin sa atong entertainment program, ang Yamog sa Kamundagon. Mag-hook up kita karoon dito sa 97.7 Magnet Chance FM, Butong Pinamungahan, Cebu. Huwebes karoon, Pizza 18, ning bulan sa Hunyo, Tuig 2026. Sa ngalan sa mga CEO Vladimir Batatag Wasawas, First Lady Miss Flor Antuki,

Νίκη Μπανινάς. Άσι Κέντ Κλέντ. Si Engineer Clint ng atong mga banggitan ng mga IT dire. Yun si Naimon ding Albert Sumalpong magiguban ko ninyo hangtod na alas 5 ang dagna sa sayong kabundagon. Ang yamog sa kabundagon mga ka-chance mga kabalkana sa tudga na to. Sa Ikmot Miracle Tiki-Tiki usak ka vitamin syrup sa ato mga kabataan magkapabright magkapahimsog sa panglawas layo sa sakit nindot mukaon nindot ang tulog dili magduka dito sa eskwilahan ibasi no nindot kay nagbalon lami kayo balon unya matulog sa eskwilahan okay hinay ang immune system. Gamitin ninyo na sa itong vitamin syrup ang Ikmot Miracle Tiki-Tiki. Manusap sa ito ang mga nanay, mga tatay, lulog, lula, ang atong mga kuyag, ati, mami, daddy, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with barley grass, mga ka-chance, mga kabalkadas. Provenant tested na kain siya dito sa Juan, Cebu o Negros. Uban pa nga mga lugar nga nagpadala. Nagpadala na to pinagi sa online. Ang Casimo Vegetarian Coffee with barley grass. Naka panambal ka pa, naka pangapi ka pa. Diba, nabatasa naman na to. Doon natin mga bisita atong dalitan sa mainit ug nag-aso-aso nga kape. Kaya na ito, hindi na ito magamit na ng mga synthetic nga mga kape. Ang yum-ish lang agi. Ang pwerte nagan ng sugar ang natuwa sulod sa itong ginawaan. Yakining maong kape, mga ka-chance, aprobado ni sa Food and Drugs Administration.

So katong dili mga hingaw no nuguta nala gamit alam mo gamit ta mo inom ta nining kasi mo vegetarian coffee. Nana ni sa itong mga parmasya diya sa Magallanes Pharmacy, sa Gipos, diya sa Givarer Pharmacy, diya sa Pagadian, dayon diya po sa Romanas Pharmacy Baroy, diya po sa East Indy, oh, diya sa East Indy, pangutana mo diya. Kunya nga ito ang Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, nindot kayo ni Isagol nining maong kapi. Ang luy ang dilaw. Gan pa mga ingredients ani. Ang atong kasimo coffee mga ka-chance. Nagabalkada squanish siya. Dula ni siya itong katali ginseng og mangustin. Morning inanay Mira, let's go back ni Tata. Mira, maayong buntag ninyong tanan.

Tune in karon sa tanan, naka-tune in karon sa 106.3 ang Bell FM Radyo Bagding. Problema sa inyong mata, naghanap ng inyong pananaw, di mo kaklaro sa dool, samot, naglayo. Magamit ta sa atong patulo sa mata ang atong eye drops. Tulo kapatak, katulo sab sa sakadlaw. Kung grabe na ang inyong naghanap ng pananaw, unya, nakasinati mo glaucoma, pterygium, sore eyes, magamit ta sa atong eye drops. Ang patulo sa mata. Apil na sa itong one set. Kaya problema mo nga murag magpalayo inyong uyab ninyo, so magpalayo inyong banag asawa, halagamit na sa itong FV perfume. Pugma, sugato na kong mga volume na itong product dito sa Ozami City. Pakita-kits so, taugma ha, mga alas dos diya sa Oxrox Park, Ozami City. Kaya huwag mahumana ito dire, diretso na dahin ta sa Ozamis. Hello to Monica Alvarez diya sa huwag kumasayop diya ni sa Cebu or sa Negros. Alang sa mga wala maglantaw sa itong live, akong cellphone number alang sa inyong reservasyon, 0975-6955-190. 0975-6955-190 alang sa inyong reservasyon. Ang atong Tomcase Powder 5-in-1, naman usap ang atong Tomcase Herbal Oil. Nanatan ang mga sagol diha sa tuwang half plus. Hunya, ang nindo ta na kay doon na pagyoy sagol diha ang katubitaw, mabulit da yun ang atong samad. Ayaw lang i-sentro dahin sa samad. Ayaw lang po itong karang samad. Oh, nanat siya i-gisagol diha nga dali kayong maayo ang mga samad. Anang itong Tomcase Herbal Oil. Problema sa mong bugas-bugas sa naong dark spots, uban pa diha ang mga whiteheads. Guwapo ka, guwapa niya. Madis beauty. Halagamit sa itong Primavilla Skin Brightening Soap with Collagen. Ginagmaya lang, aron budget. Apil na sa itong one set. Ang mga palitog one set, mag-angkon sa itong alarma guide. Kunya, gahapon, hapit na nag-two hits gahapon. Ang atong gihatag na 168, agoy gihimong 198, dos. Alas 5, dublin na pong kanahan. 007, hunya kagabi ang atong 514, gihimong 513. Pero doon na gyapon na kadao, kinahatag na ito na kanang 513. Ang katong gipasa ni Manong Bians o ni Miss Flor, nga kung gipasa po ninyo, ayaw ninyo nagbiyahe. So Cebu o Negros, ulatang ninyong bukikiya din inyong alarma. O andama ninyong alarma, kaya mo alarma tago sa kabukaran. So karong adlaw, ang atong tang sales store padulong ko sa segundo distrito. O niya, kaya doon naman dahil activity ron sa Tabak Defense Press Corps. Salamat gaya ni TDPC President Lia Gunoy, Miss Lia Gunoy. So, muatenta kayo sa tat sa mga miyembro sa Tabak Defense Press Corps. So, kita-kits ta karon diha sa Tabak Division. Magdala ko products. Baligyaan ko na kung makauban sa one Tabak Defense Press Corps mga haplas o kape. Dalahan ko ni ron, dalahan ko ni. Ang available na to ron, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, usan na lang atong kape. O, katong may legos pagbuhis mga hayop, ang atong Big Grow, ang Animal Feed Supplement. Baligyaan din ako sa Punong Barangay kaning Alex Binyani. Mayong buntag ni mo diakap. Di ako gahapon niyo. Maraming nidagpana yan eh. Oh, maraming nidagpana yan eh. Dayon, ang atong live sa mini studio.
Oh, katong nagakuha na to, adaw-adlaw man ko dire, buntag-buntag man ko dire, ako na lang mong i-recognize po dire, ha? Oh, kini katong yamog sa kabuntago na tagyan na doon ni punong barangay Honorable Alex Binya sa barangay Manga, Pagadian City. Og punong barangay Honorable Julito Sanjalan sa barangay Dambalan, Pagadian City. Og Biboy Apollo Stereshop. Nakaplagan diha sa may unahan sa 7-Eleven sa barangay Lumbia, Pagadian City.

0: Alas 4:44 na nga itong oras. Mau niya itong big room, mga ka-chance o mga kabalgadas.
1: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Row! Big Row! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Row! Big Row! Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Big Row! Big Row! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Row! Big Row! Mabalik na sa mga nagunang outlet og niining sibihan.
2: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga! Uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
3: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
2: Dili Oy! Kapatini mo! Gwapa! Hamis ang kutis o gumot kayo?
3: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
2: Amazing!
3: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy, Arthur!
2: O may bonus pa. May girlfriend ako. Parehas tag-sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
3: Dali na! Ubani ko!
2: Ah, sumunta!
3: Panabik pa ta sa uban!
2: Marites ka yun ay!
4: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
5: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
6: Sakit sa akong likuan.
1: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Donkeys Herbal Oil. Donkeys Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Donkeys Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
6: Huwag sabay mo gihula.
1: Haplas na. O sulayi ang Donkeys Herbal Oil. Donkeys Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Donkeys Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibihan.
7: Magandang dilag, puso ko yung nabihan.
1: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibihan. FV Perfume. Long-lasting scent.

A las 4:49 bien a tomar las macachan son mga kabalkadas. Tomorto ang atong mga producto from Cebu. Robin tested na dito niya, dire gadgets pang uban. Huwag kang naanad na sa uban ng mga kanhin na itong products kaniya dito. Susulayin ninyo kay si bro Undong Yas Dumingag. Nagpamatood nga pwerte ninduta ang kape. Niya ang turmeric powder 5-in-1 isagol. Niya ang mga bata, imbis hinay mukaon. Kalas nagigbahaw. So tungod kay nakapareserve man siya na to itong Hikmot Miracle Tiki-Tiki. So karong Biyernes po, daghana ng mga products na to. So kamo dia sa Oxrock Spark. Sayod ko nga kusog ang 106.3 Bell FM dia sa Osamis. So text lang muna ko. So pareserve mo dyan dia sa Oxrock Spark. 0975-6955-190. 0975-6955-190. Nakarong ba ito yun pohon kung madayon? Si Jojo rang akong gi agadan eh. Jojo Suliano, si Sister eh. Di ata sa kwan, sa Ulutanga, sa Buaga, si Bugay. Di sa Barangay Subanipa. Di ata sa ilang Jojo Suliano Residence. Ang atong one set, 1,000 pesos lang. Unya, mag-angko na mo sa itong lingaw-lingaw. Ni Miss Flor, Manong Bians, pwede na mo makuntak dito sa Cebu. Ngayon mo lingaw-lingaw. So karon, alarma ko sa Cebu Province. Grand Slam. Nagkatawa. Nagmadaogon. Grand Slam, nagkatawa, nagmadaogon. Dayon ikaduha. Grand Slam, nakaikid, kalipay. Grand Slam, nakaikid, kalipay. Ang sayo ni Matades Negros, swerte. Managingon bulahan, ang musayog mata. Kay kasabot sa itong alarma. Ang wak, musayog mata, walay bula, wala pagihan. So duha na eh, duha. Una, Grand Slam. Nagkatawa, nagmadaugon. Grand Slam, nagkatawa, nagmadaugon. Ikaduha, nagmadaugon. Now, Grand Slam, dayon, kalipay, nakaikid. Grand Slam, kalipay, nakaikid. Pwede po na i-slide ni Mugjutay. Slide. Slide, kalipay, Grand Slam. Sa Cebu, sa Negros. Negros. Cebu man itong rubasa di ay. Negros, Jasmine, Sunflower, Orchid. Jasmine, Sunflower, Orchid. Dayon, Jasmine, Orsinia, Lavender. Jasmine, Orsinia, Lavender. Pwede po di-slide ni muna. DC, Orsinia, Jasmine. Mauna siya. Ang atong pabonos, 5-6-4. Sulayin ninyo na itong pabonos, 5-6-4. Legacy 4 o 5-3-4. Ang atong 514, ligasan gabi iyog, 513. So, karong adlaw, kita-kits sa dia sa Tabak Division, 1st Infantry, Tabak Division. Good morning ni bro, Iking, Taniaka. Happy watching, mga kamahanin ni Madam Edna. So, kipaybalol na ng mga musakay unya sa 53rd IB vehicle ang kwan. Ang job off na to, kwan siya. Alas 11 sa unya, alas 11 sa yung kautohon. Diya ang assembly area
sa Plaza Luz. Inagi ni Sir John Idol Guapo Corgay. Bilhin rin nato itong mga motor diya sa kwan. Akong bawa-bawa, kung bilhin rin diya City PNP. Orang si Chief Humpa naman dahil bagong hippie diri karon sa City PNP. Amigo kayo na ko ni. Magkikita ko ni Unia. Oh, good morning day ni Sir Lakbayo. Unia, bago naman po dahil ang Dipaw Chief, ang Division Public Affairs Office, the First Infantry Tabak Division. Good morning po ni Lieutenant Colonel Rene Duran

na nakabase sa 1st Infantry Tobac Division Bulacan, pag ni Major General Barroquelio. Kita-kits sa dayon niya kay ingon si Maslia, mawapur ng sibat mo dayon, di mo muhuman, hadigin mo kangkong sa Rapples. Hadigin mo kadaw sa Rapples. Ano yung registration niya, murag alas una ba to? Ano yung alas 6 ang kwan? Alas 6 ang part 2.

bians dia. Oh, kuan sa ku karon. Cancel sana ko kung sales tour karon sa Sigan District. Nya gagapon, salamat sa nanugat gapon. Munya dia sa Landau area nya nakaligas sila sa tuang 514 akong dala gapon. Dia sa Landau area. Kaya na 514 pa, pwerteng yung bugha, pwerteng targita. Sige din na usap na popo sa ngatong entertainment program, ang yamog sa kabuntagon. Atot ka dato sa vitamin syrup, pwede sa mga bata, pwede sa mga hamtong o senior citizen. Ang Ikmot Miracle Tiki Tiki, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass, ang atong Begro para sa tubag kahayupan, ang atong Turmeric Powder 5-in-1 Tomkis Herbal Oil, ang atong FB Perfume, ang atong Primavilla Skin Brightening Soap with Collagen. Dala nato na sa atong mga sales store matag Miyerkules o Huwebes. Kinesinay mong ding Albert

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Kabag ting kabalgadas may buntag ganatong tanan nining adlaw ng Huwebes. Adlaw ng Huwebes kay Pizza Day si 8 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Maing buntag kutob sumabot sa Sibya sa Radyo Bagting ug Bella FM. Kumusta mga nani kay Sikay? Kumusta mga kugihan kay natong mga residente ini sa Sambuanga del Sur, especially sa Pagini and City, mga kanait nga mga rapit sa naol kugihan. Og pabilin gapon tang mapasalamaton sa kahitasaan gamikan kay niini mga taknaa ihatagan paghihapon taniya og gaginin hawa. Sa ngalas kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Gikan sa mong technical team, partners na ko karon si Clint o si Nash. Og lakit na usap diya sa Palpalan. Naa si Kuya Marine, sa Limas Mary Ann, o diya sa Bayawa na si Demar o si Mary Ann gihapon. Abagting reporters nga mo tunol sa mga balitag impormasyon ining buntaga. Ako ang iyong makauban paghihapon sa Lanog sa Bagtingan, Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmon. Buntag sa mga nanikay sikay og sayo o sa mga nagbiyahe og sayo sa mga busy na karong mga panahuna mga kabagting og kabalkada especially ang ato mga mamumuo. Ita maglangay anita sa tungangeng siren ning buntag pinaagi sa mga nakahanay nga mga balita dinhi sa Bian sa Radyo Bagting og Bell FM Lanog sa Bagtingan.
1: BDC Headlines.
0: Headlines nga nagganayon mga kabagting og kabalkada sa mga nagkadaiya nga mga lugar. Balita gikan sa BBC News Center og mga balita usab round up sa mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan. Pusil nasakmit sa mga otoridad atol sa hiniusang operasyon dito sa San Miguel. Gampang headlines, duha ka suspect na dakpan, giabangang sakyanan na recover nga rentangay scheme sa Maguindanao del Norte. Headlines, top 3 most wanted persons sa basilan patay sa pagpamusil. Ingon man, na delivery truck nga nakagkargag utano na disgrasya sa Sambuanga del Norte, driver o pasahero managsamang luwas. Gampang headlines sa mga balita. DSWD o LGU kumalarang nagkahiusa sa pagsulbad sa kagutom o kapubrihon. Ingon man nasab, senior citizen nga baw-baw driver samtan human gipusil dito sa Marcos sa tubig. Balay, sa usa ka army officer gikawatan tulo ka pusil ni kon gikawatan tulo ka pusil na dagit dito sa pulumulo. Ingon man, mga produkto sa lokal nga mga MSME sa gibalig sa DTI atol sa 76th araw ng dimatalik. Update sa kaimtang salakat sa panahon, kalit ka pagbundak sa lanpadayong masinatian. Samtang 340,000 pesos nga kantidad sa illegal drugs na sakmit ito sa Buanga City suspect Balhugdas Bilangguan. Ito yung mga headlines din sa itong pagpanaguban.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
0: Aniya ang kinatibukang detalye sugdan ta pinagi sa update sa kahimtang salakat sa panahon. Aron na itong masiguro kung sa itong dalong panagang ni ining buntaga ay kalit ng mga pagbundak sa ulan padayong masinatian. Ang report ni Bagting, this is Shete Florence of FEMA.
2: Pagyapoy ang kahumanan ng pagbundak sa ulan ang masinatian karadlaw sa dakong sa mga katawahan na diri sa Pagadian City sa Buanga del Sur ang lakip na sa mga sekbet ng mga probinsya gumikan paghihapon kini sa Pictor Estrelis o lakip na ginilocalize sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga padayon kita makasanay pagbundak sa ulan ilabi na pagabot sa hapon or kagabion nga doon na pa'y pagpanalugdog. Hinungdan nga padayong ipahimangnuan ang publiko nga magmaigma sa kanunay ilabi na kadtong nanimuyo sa mga low-lying areas or prone sa pagdahili sa yuta. Ang mga lugar gagawa sa mga peninsula nga ulanon mao kining Visayas, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila ug nahibiling bahin sa nasud. bisa pa man tuod nga wala laing dawtang nga lakat sa panahon nga namonitor ko sa pag-asa, apan dili kita angayan nga magkumpiyansa kay ang presensya ni Easterly sa localized thunderstorms mao kini ang magpaulan karong adlaw. Samtang sa pikas bahin, alauna, babay tinobi, kaginang kadlawan, 0.1 meter ang gilid mong stubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7.47, ang takna sa buntag, 2.1 meter ang gilid mong stubig. Subling mong hunas, pag alas 2.32, ang takna sa hapon, negative 0.2 meter ang gilid mong stubig. O subling mong taob, pag alas 8.39, ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gilid mong stubig. Lawan mo subang ang adlaw, alas 5.29, karong buntag, og musalom kini pag-alasize 4 ang takna sa gabi. Update kina sa lakad sa panahon. Bagting 17, Florence Fima sa BLFM. Ugrad siya bagting. 106.3 Radio
3: Magbating. Alas 5.12 na mga kabagting og kabalkadas. Dini pagyapon sa itong pagpanaguban. Ito'y updates kahimtang sa lakad sa panahon. Aron ka magiyahan tayo eh. Bisan asa tadalon sa itong mga tiil og sa itong mga tinguhas kinabuhi ha. Okay, atong timan-an nga sa kanunay pagyapon adunay kalit-kalit na lang mga pagbundag sa ulan. Sa pikas bahin sa mga balita, sa buktang ato sa mga kalihukan usab sa DSWD o gadiin na pagsulbad sa kagutom o ingon man kapubrihon. Iniusa kining gitabangan sa DSWD o LGU sa Kumalarang. Inang kompletong detalye sa mga nga balita, pinagis report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. 106.

0: forensic ebidensya aron mailhan ang mga responsable sa insidente. Human sa panghitabo gilusa dayon sa intelligence personnel ang information gathering operation na samtang nagpahimutang og checkpoint o checkpoints ang mobile patrol units sa mga estratehikong lugar aron masagpan ang mga suspek og marigaber ang mga armas. Bagting 28 Kimberly na moag sa Ball FM o Radio Bagting.
1: 5:19 na mga kabagting o kabalkadas ka nabantayanan yung gayo na kanong mga ato ang mga kasundaluhan, kapulisan, mga force multipliers, nagbaton og mga armas o bantayanan. Dili angay nga mo kumpiyansa, no? Kay kanig yun, agiplanuhan na gini. Kagtulog yun ang nadala. Armas, ragid ang tuyo, kawa man labde ang mga butang. O kamo diha, doon ay mga armas, dublihon, pagidin nyo inyong mga pag-amping o give safety pag-ayo. Nabi pa kung mga service firearms kay na kabahin ra magidiga may mo unya ning suliran sa umaabot sa inyong pagretero mga kabagting o kabalkan. So alas 5:20 dinis itong pagpanaguban mo balik tas dugang pa mga balita o kasayuran, standby lamang dinis itong tulumanon ang lanog sa bagtingan
2: 106.7 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon na andan na, pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BBC 106.3 BNC 488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang na mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: 106.2 FM.
8: Nang paminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
9: Alas 5:26, mga kabagtingog, kabalkadas, padayon, paghihapon kamong nagpaminaw dinhi sa tuwang nga pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagtingog, Bell FM. Kumusta nito nga mga busy paghihapon mo diha? Ay, magpapalabi o kabisi. Padayon, regihapon tas ito nga paningkamot o pagtinguha. Kabagting o kabalkadas. Again, alas 5:20 siya tina. Dini paghihapon sa Lanog sa Bagtingan. Padayong nagpahimangno karon ang National Irrigation Administration Konia Region 9. Kaya gumikan pa. Karon mapalambo pag yun ang ilang pag-alagad nga kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Padayon paghihapon na lang serbisyong matinud-anon nga na kaninyo. Sige, auhag gato mga dunay reklamo, adunay mulo, suhestyon, naguban pa. Sa National Irrigation Administration, pwede mo padangat sa inyong mga reklamo. Pinagis 5 ka steps, ilakin ang maaksyonan sulod sa usang at ang dunas duha ka adlaw. Una ni ini, isumiti ang imong reklamo pinagis sa pag-email o sulat ba ka or mutawag ba ka. Ang tanan ng mga kasayuran nga ilang madawat pag-aisipon ka na nga confidential. Nga i-acknowledge din nila na kumadawat ng inyuhang kumadawat na nila ang inyuhang mga taho. Pinagi sa 1 to 2 nga kaadlaw, duha isa usang atunas duha kaadlaw nga pa sa office days susihon nila mga reklamo alas duga nga aksyon o nga aksyonan gilayon ang reklamo din pahibalon pa din ka kung unsa na ang update sa imong reklamo at nga din mahatagan gilayon o dinali ang kasulbaran. Pwede ka mong makikutay sa niya pinaagi sa ilahang email. Ang email is r9@nia.gov.ph small letters tanan. Samtang ang website usab nila is https://region9.nia.gov.ph. O diba kasi ilang Facebook nga Nia Sambuanga Peninsula. Ang ilahang cellphone number 0985-824-4566. O diba ka ang ilang telephone number 062-947-4014. O na ang pag-awha gikan sa Nia Region 9. Nakabagting og kabulkan. 5:28 na dinis tong tulumanon. Ato nang sairan ang mga balita o impormasyon nga doon ay kalabtana ng katawang sa dagpayan, naglalawigan o kanait pa mga repit. Una na itong mga report gikan ni Bagting 29. Kini may kalabtana no sab sa mga update sa mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabulkadas. Kaya importante usab nga masayod ta. Pag namoy mga kabanay dito sa mga dapit mga kabagting o kabulkadas. Duha ka suspect nga nadakpan, giabangang sakyanan na recover sa rent-a-ngay scheme sa Maguindanao del Norte. Uyaw kayo ni. O, labi pa ka itong mga rent-a-cars. Kaya pasumangil, pahulam-hulam, hindi na kauli. Kaya gidala na di ay. Nan, na to ang sairan kining mga accomplishments sa mga otoridad gikan sa Maguindanao del Norte. Pinagi sa report, Ibagting 29. Cheryl Onyut Lirazan. BBC Live
0: Report. Narecover sa Regional Highway Patrol Unit BARM ang usa ka 2024 Mitsubishi Mirage sedan ug nadakpan ang duha ka mga suspect nga nalambigit sa gitawag nga rent-a-ngay scheme atol sa operasyon sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte niadtong Martes, Hunyo 16, 2026. Sumala sa report ang sakyanan giabangan sa naggalang Fredson Batog uban sa duha ka mga kauban niadtong Hunyo 13 ug ikasabotang ibalik sulod sa 24 oras. Apan, wala na kini mauli pa ug dili na makontak ang mga nag-abang hinungdan nga mireklamo ang tag-iya ngadto sa kapulisan. Pinaagi sa GPS tracker sa sakyanan, natultulan kini sa barangay sa Limbaw. Dinadakpan sila Ariel Apolonio Castellano ug John Vincent Bacal Subagyo samtang ang laing suspect nga si Batog nagpabiling gipangita. Ang mga nadakpan, magatubang og kaso ilawom sa Anti-Carnapping Act of 2016 samtang ang nirecover nga sakyanan gipailalom sa dugang verifikasyon sa mga otoridad. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan, sa BLFM o Radio Bagding.
9: 106.7 ito ang mga kabagting og kabulkadas, importante gyud nga kompleto na mga pag rent a car ninyo diha, kompleto na og mga accessories, nakita ang mga pag alarm og mga GPS ug uban pa nga gipangkabit ana ra matultulan. Dili pud na baratohon ang mga sakyanan. O dayon gihaguan gyud po na sa tuang mga nagbato ni ana tapos dalon lang sa mga dawat og limpyo nga mga suspitsado. Mga tawo nga diin na puro na lang gyud pagpabuyag. Ang gihimo sa katilingban mga kabagting o kabulkadas nga diin panghilabtan ang mga gihaguan sa uban. Mauroy ni sila nga uaw mga kabagting o kabulkadas. So mo to'y mga accomplishment, may rasadpod nga sila ang nasa kote o mahatagan gilayon o pagtagad ang nasangpit nga ingon-ini nga mga sistema or mga scheme mga kabagting o kabulkadas. Yan ang rent-a-ngay nga mga sakyanan nga gikan sa layong dapit na abot dire kay ni agi dahil sa rent-a-ngay. Masumangil og hulman pero di nakauli ang sakyanan. Anitas doga pa mga balita kay doon na po yung accomplishment ang mga ginsakpan sa kapulisan. Balik na doon sa Buanga del Sur kay Pusil. Nasakmit sa mga otoridad atol sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa lungsod sa San Miguel. Ang report ni Bagting 29. Bagting 29 ba ni? Sa atong tanawon kay tanaw mo sila. Late lang kay kung tanaw na ko ang listahan. Margo sa Tubig di ay. Anita sa report sa Margo sa Tubig gikan ni Kimberly na mo kay senior citizen nga baobao driver samdan human nga gipusil dito sa Margo sa Tubig sa Buanga del Sur. Nao na taning mga balita. Gikan ni Bagting 28 Kimberly na mo. BBC
7: Live Report.
10: Samda ng usa kay 60 anyos nga baobao driver human gipusil sa wala mailhing suspek alauna 45 sa hapon gapong adlaw Hunyo 17, 2026 daplin sa National Highway doon sa van terminal sa sitio Sambuanga, Barangay Poblacion, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Base sa inusual nga imbestigasyon sa Margos sa Tubig Municipal Police Station, usa sa mga suspek nagpakaron ingnong pasahero sa baobao. Pag-abot sa dapit tabuan, kalit lang gipusil sa suspek ang driver. Daling mikalagyo ang suspek sakay sa motorsiklo nga gimaneho sa laing wala pa mailing indibidwal padulong sa Barangay Lumbog, Margos sa Tubig. Paspas usab nga gidala sa ospital ang biktima aron matambalan na o garon padayon nga ginatambalan sa medical facility. Sub crime scene processing na recover sa mga otoridad ang usa ka baso sa bala nga gituohang gikan sa kalibre 45 nga pistola. Samtang padayon karon ang follow-up operation sa kapulisan aron mailhan na o madagpan ang mga suspek. Gisusi na usab sa mga otoridad ang mga CCTV footage sa maong highway isip kabahin sa nagpadayon nga investigasyon. Bagting 28, Kimberly na Muag sa Ball of M o Radio Bagting.
9: 106.7 Radio Bagting. Ang inautos dinalian nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo o matagan o gustisya ang ginangatan sa nasangpit nga baobao driver nga kabagting o kabulkada. Sa pikas bahin usap delivery truck nga nagkargag utanon na disgrasya dito sa Sambuanga del Norte, Jesus, may nalamang gumikin kay ang driver o mga pasahero managsamang luwas. Ang detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
7: BBC Live Report.
0: Nadisgrasya ang usa ka delivery truck nga nagkarga og mga utanon sa Barangay Bagong Bagyo, Serio Osmeña, Zamboanga del Norte alas 4 sa hapon niadtong Martes, Hunyo 16, 2026. Ang maong sakyanan padulong sa Dipolog City. Sa dihang nahitabo ang insidente ug sumala sa report, kalit nga nagka problema ang sakyanan sa iyang power steering nga mahinungdan nga nawad-an kini og control. Aron malikayan ang mas grabe nga aksidente, gibangga na lamang sa driver ang truck ngadto sa bungtod nga anaa sa daplin sa Sada. Bisan pa sa nahitabo, luwas ang tanang pasahero samtang ang driver nakaangkod lamang og minor nga mga samad sa ulo. Walay natalang seryosong angol o namatay sa maong insidente. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagting.
9: 106.7 Salamat talamang gayod kay bahala na ganun yung mga disgrasya pero ang kinabuhi mong ilabing importante mga kabagting o kabalkadas luwas ang mga sakay. At ang balik na dali sa Sambuanga del Sur kay pamuna ni Usil nga nabawi sa mga otoridad atol sa hinigusang operasyon sa kapulisan sa San Miguel. Ang report ni Bagting 29 lagi nagabutang dali. Opo nalipa. Bagting 27, Daryl Ayay.
7: BBC Live Report.
11: Nabawi sa mga kapulisan o sa kaarmas atol sa iniusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga personay sa 2nd ZSPMFC, San Miguel Municipal Police Station o 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army alas 6:30 sa buntag ni atong Hunyo 17, 2026 sa Purok 5, Barangay Ocapan, San Miguel, Sambuanga del Sur. Ang mga operasyon gilusad batok sa usa ka wanted person nga gikatahong nakitaan sa maong dapit. Pag-abot sa operating team, gipahigayon gayon gilayon ang pagpangita o pag-verify apan nasuta nga wala na ang subject sa maong dapit. Atol sa gisunod nga pagpangita o clearing operation sa palibot, nadiskubrehan sa operating team ang usa ka gibyaang backpack nga adunay sulod nga usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay magasin nga puno sa mga bala uban sa mga personal nga kagamitan nga gituang gipanag-iya sa subject. Ang nabawi nga armas isubmiter nga to sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa forensic examination. Samtang ang ubang nabawi nga butang ana nakaron sa kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station alas sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.7
9: Radio Bagting. accomplishment kadto sa mga otoridad sa diin maayo usap nga mga accomplishment kadto sa San Miguel sa Buanga del Sur. Samtang sa bigas bahin anita sa Buanga City gumikan kay dunay 340,000 pesos nga kantidad sa illegal nga drogas nga nasakmit sa Buanga City niya suspect na balhog nas bilangguan. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zofima.
12: BBC Live Report. Gaba sa 340,000 pesos ang kandidat sa ginadilang drogas ang nasakmit sa mga otoridad sa Sambuanga City nga resulta usab sa pagkasiko pasag ilang notorious drug pusher sa may kalye Embornal, Barangay Santa Catalina, Sambuanga City. Nadakpan kini pinaginasab sa inasang operasyon sa PDEA Sambuanga City o gaingon man PDEA Isabela o panghutong sa kapulisan. Gingon nga nakuha gikan sa dinakpan nga gila sa pangalan si Jain nga nagpagidaro og 22 anyos ang 50 gramos nga gitahapang shabu nga nagngatidad kini sa 340,000 pesos og lakip na usab niya uban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan kini gibalog na sa Buanga City PPO kon police station og gitag na pasagagas ang paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores Afima sa BLFM o Grudge Bagting.
9: 106.3 FM. Radio mga kasayuran, no? Gikan na kadto sa Sambuanga City, mga kabagting o kabalkadas. O gadiin na padayon paghihapon ang ato ang mga otoridad sa pagsumpo sa mga uban pang mga matang sa mga illegal o gusto na niini ang kabahin sa pagsumpo sa illegal drugs. Ito to sa Buanga City, samtang kini nga tong tulumanon, ang gipalayo na sa kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalanti pagayon sa salabutan sa mga kabataan. May pangidaron na, o di ba kakato mga bata noon? Siyempre, ang mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, hindi lamang kini para sa mga school, kana mga nagtungha na. Panlakit na usab nito mga nasa 0 to 11 months nga mga puya. Og Vitron drops lamang ang gamiton para sa mga nagidad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas sa pilas nanay si tatay si lolog si lola. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FDA approved mapalit kini sa nagkaring butik og pharmacy sa inyong mga dapit. Alas dugang kasayuran kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. Alas 5:40 na, mga kabagting og kabalkadas, itong pagbalik yung mga update sa gikan sa merkado publiko o guban pa mga kasayuran, standby lamang ini sa lanog sa Bagtingan.
13: 106.3 This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
14: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
16: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, eh. Gani ay. Nag,
15: ha. Bukid sa kulian?
16: O kato ganing, ama nga mo rin na.
15: Bukid sa...
16: Gani.
15: Sundan.
16: Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka, gani ko, maglisyo.
15: Saka ka sa bukid, eh. Igo ka saka?
16: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga iyahayo.
15: Ah, pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
16: Makakaskat ba?
15: Tanong mo yung
16: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga guloy yun.
15: Ah.
16: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
15: Hindi pa kanalim mo na
16: yun? Sure.
15: Lido?
16: Alberto.
15: Pilay mong edad?
16: Naka, 90 na ka.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
19: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kayo kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
18: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
21: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
20: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
9: Alas 5.45 na mga kabagting og kabalkadas. Dini pagyapon sa tumpag panaguban Lanog sa Bagtingan. Nagpaloyo nini nga tong tulumanon ng Lanog sa Bagtingan. Ang sa Banyawan Herbal Capsule pas Mangustin. Baka tabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, guiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, o kung bukol-bukol. Ano na may mga tumor, polycystic ovary syndrome, o lakip na sa menstrual disorder, o uban pa. Na ang Sad Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagroso nga kapsula nga produkto kini sa Sad Marketing Incorporated kay Basta Sad Marketing Tatak. Magaling! Sa naka-standby nga reporter na to, karong buntaga mga kabagting og kabulkadas, ang presyo. Precious mga bugas! Sa akin nga itong bugas, magiging perminti na ito, dali, raki mahurot, no? So, labi pagdagan-dagan sa pamilya, diba ka kay uban pa nga mga rason, mga kabagting o kabalkada, kakirais magigayo. Na na itong sayran kong tagpila na kinaka-standby na sa bagting 27, Daryl Ayay, presyo, gikan sa merkado, bugas sa itong sayran. Good morning, yang!
8: BDC Market Report.
22: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag diha kanimo, labi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita diri karon sa Mercado Publico, particular din sa may bugasan nga bahin. Yung mga oras ato, ito na lang kasamtang ang presyo sa mga bugas. Una kita sa mga kinilo, Supremo Green, 53 ang kilo, HRV 10, 55, Palma, 59, Buda, 59, Masipag, 52, Japanese Rice, 53, Sweet Rice, 50, Angelica, 55, Pinkish Mimi, 62, Mimis, Corn White Mimis, 51, Capricorn, 59, Princess Bea, 50, Mang Biga, 59, Young Master, 60, Alas Jasmine, 50, Organic Rice, 60, Seven Tanner, 52, Og ang Black Rice, 80 size ang kilo. Sunod kita sa mga, sunod kita sa mais numero 12 nga to numero 14, 53 usab ang kilo. Sa half sack na bugas, buda, 1,380 ang half sack. Head rice, 1,350. Masipag, 1,250. Jasmine, 1,250. Princess Bayo, 1,250. Mangbigas, 1,350. Young Master, 1,450. Mimis, 1,250. Pinkies Mimish, 1,500 ang kilo. Sa mais Danlugan, 1,250 ang half sack. Mukha to ako sa tangang presyo sa bugas din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ay ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.3 Radyo Bagting.
9: Ayan mga kabagting at kabalkadas, basinyang nahutdan mo diha sa inyo mga bugas, so, naikinilo, pwede pong sinako, kamunay mag-igo, pindis budget. Ansa dili pa, ang top 3 most wanted person usab sa basilan, patay sa pagpamusil. Balikas Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa detalye sa mong mga balita. 106.3 Radyo Bagting.
0: Patay ang top 3 most wanted person sa Basilan human gipusil sa tulo ka wala mailhing armadong lalaki sa Barangay Baungge sa Lantawan, Basilan niadtong Hunyo 16. Nailang maong biktima nga si Sheram Alios Lain alias Lupin 36 anyos din sumala sa kapulisan. Naligo ang biktima sa dihang kalit kinigipusil sa mga suspek. Nakaangkon si Lain og daghang sama digo pinusilan nga mainungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Narecover sa mga otoridad ang upat ka basyo sa M16 rifle samtang nasuta nga ang biktima do na kinigiatubang nga duha ka kasong murder o frustrated murder. Posibleng personal nga dumot ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen samtang padayon pa ang investigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa pagpamusil. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagting.
9: 106.3 Radyo Bagting. Mao tay mga balita gikan sa kanait nga mga probinsya kabagting og kabalkada. Samtang kabagting og kabalkada sa available na mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinics, Clinic and Pharmacy. Isita lang ilang buhatan sa Pulmonis Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia, Pagadian City. Available ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix usab og Santon Herbal Tea og Herbal Soap og Herbal Oil. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Premium D3 Soft Gel Capsule og D3 Coffee Mix og Vision X Plus. Lakip na ang Clear Skin Herbal Soap og Sis the Pain. Nga din mga produkto kini o papalgan din sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Alas 5.50 kabagting o kabalkada sa dili pang balita. Dugang mga kasayuran, dunay 1.6 million nga cash nga nasakmit sa mga kaning nadala o nini mga daotang elemento o gikan sa bank employees nga gibanhigan. Na ilog ang 1.6 million nga cash gikan sa tulo ka wani sa usa ka cooperative bank nga din kauban atong higayuna sa usa ka sakyanan nga giatangan o gipangpusil sa mga lalaking nakasakay usab sa usa ka Ford Ranger pickup truck. Yan ang Miyerkules sa buntag June 17 sa Barangay Damilag sa Manolo Fortich, Bukidnon. Sa mga managlahi nga taho nitong Huwebes sa mga official sa Bukidnon Provincial Police Office o sa Police Regional Office 10, padulong unta sa saka branch sa Land Bank sa Centros Manolo Fortich ang mga empleyado sa saka Community Bank na nasangpit nga dapit aron nga magdeposito sa 1.6 million na sa dihang kini ang gibabagan o gibanhigan sa mga kalalakinan ang ilang gisakyan o diin usa ka parte sa highway sa Sitio Miranda sa Barangay Damlig, Damilag. Dunay nagkalaidaiya nga mga livelihood cooperatives sa mga farmers organizations ang nanag-una nga mga kliyente sa nasangpit nga community bank sigun sa local executive sa Manolo Fortich o sa mga kasikbit nga mga dapit sa Bukidnon. Walay na igo nga mga bank employees sa pagpamusil sa mga armadong ni babag nga to kanila og ni sakmit sa nasangpit nga 1.6 million nga kantidad dungan sa pagtion nga to kanila sila mga armas na diin na uban sa pagkuha sa mong kantidad. Nawad-an sa control ang driver sa sakyanan sa mga bank employees sa hinungdan sa pagpusil nga ito kanila nga napadulong ito sa flood canal. Skilit sa highway sa Campavia Road kung diin sila na-ambush. Sa pamayag usab sa mga barangay officials ug ang investigador gikan sa Manolo Fortich Municipal Police Station nga ni-responde sa mong panghitabo nga mi balos ug pabuto ang usas mga security escort gauban ang mga kawani sa Southbank Kalibuna apan nakaduol paghihapon sila sa mga nibabag kanila ug sa dihang nahutdan na sila bala. Ilayon nga giilog ang ilang mga kaning ilahang dakong kantidad nga gidala ni mga suspitsado ay kinihingpit nga misibat gamit ilang Ford Ranger pickup truck. Kanpas provincial officials sa Bukidnon nagtinabangay ang mga local executives sa mga investigador gikan sa Manolo Fortich Police Force sa pag-ilaw ug tumbok sa responsable sa nasangpit nga krimen. 106.3 Radio kuno galing sa mga naghupot og kwarta ning dunay mga gitawag na tong nagtrabaho sa gobyerno dinaggo na mga nanglan na siguro ginaog dutokma og nahay uyon na malak mga lakang kay gipaabot ra bagig mahurot ilang bala nakasukol man tod pero nahutdan man gid pug bala nakaduol gid nakuha among kantidad. Ang importante diha mga kabagting kabulkadas kay ang kinabuhi wala gid dintaw na kalas. Ewa may naigo. Alas 5:54 na mga kabagting kabulkadas dinhi sa tong pagpanag-uban sa Ibyaan paghihapon sa Radyo Bagting ug Bell FM. Ano tong sairan be? Ang mga balita usab nga nakalap og kaninggikan sa BBC News Center ng mga report. Inaagi ni Bagting 28 Kimberly na muwag sa mga produkto sa lokal nga MSMEs kipaligya sa DTI at also 76th araw ng dimatali. Niya ang detalye.
1: BBC Live Report.
10: Gipangunahan sa Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur ang pagbaligya sa mga nagkadaiyang produkto gikan sa lokal nga micro, small and medium enterprises kun MSME sa Plaza Kagawasan isip kabahin sa selebrasyon sa 76 araw ng dimataling. Gipakita sa mga exhibit ang talento, kahanas ug pagkamamugnaon sa mga lokal nga negosyante pinaagi sa ilang mga produktong lokal nga gihimo. Tumong niini nga matabangan ang mga MSMEs nga mapaila pa ang ilang negosyo, makadani og dugang customer o magkatampo sa pagtubo sa ekonomiya sa komunidad. Giawag usab sa DTI ang mga residente o mga bisita nga musuroy sa exhibita aron suportahan ang lokal nga mga negosyo pinaagi sa pagtanaw o pagpalita sa mga produktong lokal nga gihimo sa mga taga-dimataling. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting.
9: Dagan salamat sa mga kasayuran nining buntaga ni ining nga naglangkob sa tuang tulumanon mga kabagting og kabulkadas. Kunya kon mangutana mo diha og resulta pues atong resulta karon atong sayran ha resulta is 513 ang resulta mga kabagting og kabulkadas kung ugaling wa pa kanasayon. Na siya ang inyohang giatangan nga resulta kay importante magining resulta nga mapadangat mga kabagting og kabulkadas. Pero kung ban, nagkabalo naman yun. Pero maki-update sa ta. O sana lang nga maki-update ta nga to sa kauluhan. Gamikan kay formal nang nanumpa kagahapon si Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President human nga makakuha og suporta gikan sa 13 ka mga senador. Napili si Gatchalian sa gipahigang special session nga gipatawag sa Malacanang kundiin nagpakita si Senador Joel Villanueva sa iyahang nga mo ay nahimong 13 ang ihap sa bagong mayorya. Itambong sa nasangpit ng pagpanumpa ni Gatchalian ang iyahang inahan nga si Pastor Di Huya Gatchalian o pag-umangkon nga si Lexi Gatchalian. Wala usab magpakita sige pahigayong special session nianang buntag ang mga miyembro sa minorya apan nitambong ang pipila kanila nitong paghahapon o galakip na usab sa pagdungog sa labing gamhan ng Commission on Appointments. Diba, kalakip sa mga minorya nga ni tambong sa plenaryo mo sila si Senador Rodante Marcoleta, Bongo, Aimee Marcos, Loren Legarda, Pia Cayetano, Camille Villar. Wala usab nakatambong si Senador Mark Villar nga nasa gawas sa nasud o si Senador Robin Padilla o Cayetano. Napili usab isip bagong Senate President pro tempore si Senador Vicente Soto III samtang bagong majority floor leader si Senador Juan Miguel Subiri. And nauna na niining nagpagawas og statement si Cayetano kundiin nagiyang gitimbaya ang bagong Senate President. Magidawat niya ang paghulip nga to kaniya isip leader sa Senado human nakahinabi si Villanueva. Kalakip sa mga bagong Senate Majority Block sila si Senator Francis Chiz Escudero, Francis Kiko Pangilinan, Arisa Honteveros, Paulo Bam Aquino IV, Panpilo Ping Lacson, Manuel Lito Lapid, Joseph Victor JV Ejercito, og ingon man Erwin Tulfo o Graffy Tulfo. Samtang gibot siya gusam ni Gatchalian nga gipagawas na sa statement sa usa ka dako nga dungog para kaniya ang kahigayunan nga makapangalagad isip Senate President. Matay update gikan sa kauluhan mga kabagting og kabalkada sa Change Court na sad ni. Oh, mo na yung mga ganap sa kauluhan o gamoginay na yung trending lasgutanan nga kagahapon sa paggawas ni ini nga mga resulta mga kabagting o kabalkadas. Sige, manginatang mahatagan na pudugdako nga pagtagad ni ini ang mga kaayuhan na usab sa nasun o mga katauhan mga kabagting o kabalkadas. 5:59 Mayong morning ni Wilma Fulyedo des Dumalinaw, Barangay Anunang, Dumalinaw, Sumbuanga del Sur. Aimee Basaylan may buntag diha sa Josefina o ingon man Emerson Ritiza Makinturo may buntag sa Pulok Mamvan Pulok Kabog Kumalarang Delta Company 53rd IB may buntag ni mo diha Sir Emerson o ingon man sa mga kaubanan Dundon Termes may buntag listening from Barangay Kamalig Dumalinaw Rosalie Saludo Dalripin may buntag des Mulom Lapuyan sa Bongga del Sur og ni Nori Amor Prahes of course Dundon Turmes na diha gihapon Dumalinaw Diosdado Navarro Inodio og ingon man Ma'am Merly Templado Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon Jesseline Bargayo og Imblar Analin Johnny Cuba Jaime Tizon Diaz Binuay Tristan Wyatt og Hamo Hamarudin Maruhom oh shout out daw sa mga Maruhom tanan og gugma na ako na basahon ang ubang ngalan sir ha naapektuhan sa mga balita. Okay, anita sa tuang pusa nga pagpahimangno nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas dinistong sa tulumanon. Proverbs 15 verse 10 there is severe discipline for him who forsake the way whoever hates reproof will die. Agos bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol daging salamat. May buntag ka na itong tanan. Nagusbagting 16 lagi. Good morning. Oras sa lasa is 106.6 Radio Magbating
2: Ping. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
23: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
24: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
20: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
25: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
20: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.

Alasais sa 8 datong oras sa kabagdig kabalgada sa kaninyong tanan o sa kamayang buntag kanato. Alasais sa 8 na pizza 18 usab karon na. Sa bulan sa Hunyo tuwag 2026 kabagdig kabalgada adlaw nga Webes. Kumusta tanan mga katawhan nga nagpaminaw karon na dagbayan sa pagadian. Salud sa sekunday 4 ka mga barangay ug lakip na usab sa tanan nga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Ang 26 ka mga kalungsuran kabagdig kabalgadas sa magasikbit nga mga probinsya nga nagpaminaw nining programa nga bagtingan sa katawhan. Usa ka maayong buntag kaninyo. Daing adlaw na usab basto ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pag ginahanglan nga kanunay kita ang pasalamat sa tuwang abuhin nga Diyos, gumikan sa lain na usab nga adlaw nga ang gihatag ni kanato, aron padayon kita nga makabuhat sa tuwang tagsa-tagsa ka mga tahas nga yahang gisangon nga ni kanato kabagtig kabalkadas. Manigingon nga hangtod nga doon na patay kinabuhi, no? Doon na patay gitagaan pataog giligwayan pa nga tuwang kinabuhi sa tuwang kahitasan. Padayon usab nga tuwang mga tahas kabagtig kabalkadas nga gisangon sa mga katawhan ingon mas sa tuwang labang magagagahom. Munang kasignahanglan, magpasalamat kita sa kanunay. Sa tanan nga mga grasya, magamay o madako, kinahanglan itong pasalamatan. Og labaw sa tanan, kinahanglan nga kabaluta mo appreciate sa mga butang atong nadawat kabagtig kabalkadas ng isang katawan. No? Dili tayo ngayon nga magsigig bagulbol, sigig yaw-yaw, si kay lagi mo ni mo tumauna, kundili magbatuntag ka ng kabaluta mo appreciate. O ingon man na kabaluta magpasalamat. Alas sa isa, just na itong oras. Alas sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan kabagtig kabalkadas, pwede niyong ipadangat direct on text line ang 0938-2077-614. At ang usbon kabagtig kabalkadas sa 0938-2077-614. Muna ito ang text line. Alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting o di baka mga katuyuan, kung galing nga doon na mo'y gusto usab nga ipadangat kabagtig kabalkadas, no, hatagan na nato og mga angayang pagtagad. Ipadangat lang dito sa text line, karon usab nga ito ang matuki karong buntaga o di baka sa umabot ng mga adlaw. Ala sige, lastar na. Yes, ito ang mga estudyante karong buntaga dahil ito sa ating bayan. Hinaot pa unta nga nagmata na mo. O humana mo kaligo aron nga sayo sa mga makadto sa inyo at sa tagsak ka mga eskwilahan. Aron dili mo mga late sa flag raising ceremony kabagdig kabalkadas. Mag-flag pa paghihapon ron mga estudyante or sa kasimana kasaan na lang mag-flag. No, kasaan na lang mag-kining flag raising ceremony. O gayon man, every Friday na lang po ang adunay flag lowering kabagtig kabalkadas. Kaniad to, manggod. Magkasaan na lang to, no? Sa kaniad to, so sa kasimana, kausan na lang mag flag raising. Gitawag kaniad to. Hala, magbayang na. Ay, bitaw ay. Gayon man, sa mga empleyado sa gobyerno, mayong buntag, ay na mo sige o kapoy-kapoy diha. Saon man, nga diha man mo nagtrabaho. No, kinahanglan gid mo nga muliho kabagdig kabalgadas. Kinahanglan nga mubangon og sayo. O gingon man aron usab nga makaakatar og or maka-accommodate gilayon og mga kliyente, no? Sa tanan nga mga drivers sa kanunay amping sa pagmaneho, dili magpasagad og pagpadagan, dili magpaturatig padagan aron nga makalikay sa disgrasya. O sa tanan koridas mga mag-uuma sa kanunay, mga mananagat, good morning. Ingon man sa mga wala natimbaya karon, tanang hotong na lang sa Katilingban, no, sektor sa Katilingban, kunbaga kabagdig kabalkadas, mayong buntag kaninyong tanan. Alas ay sa 12 na ang atong oras. Atong usbot ang text line 0938-2077-614. 0938-2077-614. Mana ito ang text line kabagdig kabalkadas. Pipilas to ang mga hatagag pagtagad garos to ang topic o kabagdig kabalkadas labot nining week-long celebration na, no, sa araw ng pagadian na. O galakip daw sa kabagdig kabalkadas ang pag-awhag sa personahe pinagi ni SSS Pagadian na Branch Manager Edwin Narimoto, no, ngadto sa mga katawhan sa nga magparehistro
ilalom sa ilahang ahensya sa SSS Kabagtig Balgada sa aron nga doon na mo'y mapaabot sa umaabot ng mga panahon, ilabi na natong mga empleyado. Ito ang nahatagan o pagtagad karong buntaga dres ng pagpanag-uban ang programa ng Bagtingan sa Katilingban. Alasay sa 13 na itong oras, uban pa mga lisgutana na ito ang Tukion Kabagtig Balgada sa dresto ang Tulumanon. Lastar na. Ato ang Tulumanon sa kanuna, inabagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS, Ubay-Ubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalista

0: orthodontic dentistry. Si Dr. Janine Aliponso sa Pediatrics Kabagti Gabalgada siya. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pag-ingan sa katatauhan.
0: Kabagdag Gabalgada, sa tuwa ng gikaingon kaganina, ato ang usas sa tong tapiko karon ang kinibitong pagpangandam sa tuang LGU Paganian, labot sa week-long celebration sa ika-57th araw ng Paganian Kabagdag Gabalgada, sa kini ang gisugdan niya itong adlaw nga Domingo. Pinaagi sa, unsa man, pinaagi Kabagdag Gabalgada sa gipahigayon noong matawag ta og katong sa Tibukyor. Oo. 'Di ba? Niatong nakalabayng adlaw kini gipahigayon Kabagdag Gabalgada sa tong 15 day rather. Atong 15 as in tonight ang a night of gratitude. Mao man siya katong mga kabataan no nga dunay diferensya sa ilang dunay kabilinggan nga natabangan pinaagi sa Tibukyor Children's Hospital katambayayong ang local government of Paganian nga ilahang gipresentar Kabagdag Gabalgada hangtod niadtong pagka pizza 16 nga dunay nahitabo usab og ipahigayon nga makining screening o gagahapong adlaw no ang formal nga pagbukas sa 57th araw ng Paganian is mao kining gipahigayon nga adunay graduation atong mga 4 piece Kabagdag Gabalgada no mga 4 piece sa beneficiaries nga wala nay mga estudyante o yun man katong ning haruhay na ning asenso na ang pamuyo katong Kabagdag Gabalgada ang maingon ta nga hingpit na kining ni graduar no isip mga miyembro sa 4 piece. Wata masayo pa ana usab sa gatos kapin no ka mga ginikanan ba to ang ni graduar sa 4 piece sa Kabagdag Gabalgada. And then usab ay activity kagahapon ang gatong sa kanunay ang Heroes Cup sa basketball ipahigayon usab Kabagdag Gabalgada no o galakip na usab niini ang opening sa static o kinetic display. Lakip na ang solo parent pee out, emergency assistance and distribution of batang asinso school supplies sa palihog flash di anas. Kundi ang Kabagdag Gabalgada sa kini inline no sa ika-57th araw ng Pagadian. Week long celebration Kabagdag Gabalgada sa. So kahinumduman nga una nang gibut siyag ni Pagadian City Mayor Samico nga dili kayo no dunay mga activity kaniadto nga dili na implement karong tuiga Kabagdag Gabalgada gumikan lagi sa unsa man sa tuang nga nasinatian nga crisis di ba so mo ni ang hinungdan kun ngano nga ang naandan kaniadto nga Lechon Festival adunay kining search sa kining Miss Universe Pagadian wala gipahigayon Kabagdag Gabalgada karong tuiga pila na katuig nga wala tay kining beauty contest duha no kinadtong last year wala man pud ni kining beauty contest no so kaduha na kahigayon pero karon do na gyud unta Kabagdag Gabalgada pero gumikan lagi sa nasinatian nga kagubot manggod not sa ubang mga nasod nga nakaapekto sa kining ekonomiya Kabagdag Gabalgada mo hinungdan nga dunay mga activities kaniadto nga karon wala na gipahigayon no temporaryo na nga gihunong Kabagdag Gabalgada. Okay, so karong adlaw ang sabay activity no alang sa kasayuran sa tanan magpadayon usab matod pa ang Heroes Cup og ingon man adunay ipahigayon nga larong Pinoy Power Peria Games sa alang sa mga empleyado sa kining city og lakip na usab unyang hapon o alauna ang takna sa hapon adunay ipahigayon nga Pride Month celebration or community service, HIV awareness, hair and makeup competition. Alang ni natong mga miyembro sa LGBTQIA+ Kabagdag Gabalgada, no? Dayon pagkagabi mausab kining ilang ipahigayon nga gala night Kabagdag Gabalgada diha sa may rotunda,

0: sa Maya Glass Gym. Ang Pride Month celebration kung gila na ito featuring the runway model, bridal couture, o man drag queen na competition kabagtig kabalkadas. Ang nganong na-appel man ikarong tuiga na first time ni nga dunay Pride Month. Tungod kay karong bulan na usab, gisaulog ang Pride Month kabagtig kabalkadas katumang mga miyembro sa LGBTQIA+ community kabagtig kabalkadas nga kini manggod sila kay kini nga mga LGBTQ kay gi-acknowledge na manggod sa komunidad, di ba? Musugot tags dili na naman gid ni sila sa una nga kun inyo hang lantawon ang mga LGBTQ no QIA+ maingon tang nakahatag usab nakatampo usab og dakong kalambuan sa tong komunidad ilabi na natad sa ekonomiya ngano man tanawag garon, di ba? Sagad sa mga negosyante, no? Ang daday daghan is mga miyembro sa LGBTQ. Sigasa ka mo nga lungsod o sudad, daghan kayo mga parlor. Kisabay tag-iya sa mga parlor, di ba? Mga miyembro sa LGBTQ. Sa mauna, kabagtig kabalgadas, na kinahanglan lang po, takos lang po, nga unsa man, hatagan po sila o pag-ila kabagtig kabalgadas, no? Ilhon sa katilingban, ang ilahang nahimong kontribusyon, no? Nakahatag og kontribusyon sa ekonomiya, at the same time, kabagtig kabalkadas, nakatabang usab sa mga katawhan, gumikan kay, aduna man sila'y natabangan, pinagi sa ilang pagpandawat og mga empleyado. Mm-mm. So, muna nga, karong gabi, kiniipahigayon, no? Dito sa may Rotunda Glass Gym, kabagtig kabalkadas. Dayon, alang ni sa tanang pagadianons, no? Katong tanan nga mga pagadianons nga miyembro sa LGBTQ, oh, pwede mo nga mo-appeal ni ini karong adlawa ang activity alauna sa hapon alang niadtong ipahigayo nilang HIV awareness, no? Hair and makeup competition og lahos na din na pagka alas 6 mao na tong gala night kabagtig kabalkadas, no? Unsa pa bailain nga activity sa araw ng pagadian in line pagka day 5 or kining maingon ta og ugmang adlaw usab, no, magpadayon matud pa kabagtig kabalkadas ang larong Pinoy o Perya Games alang sa mga empleyado sa atoa nga city government. Ang Heroes Cup katong basketball magpadayon usab alang sa atoa mga government offices. At the same time kabagtig kabalkadas Asenso Pre-Love Sale alang sa tuang taga mga miyembro sa City Tourism Council. Unsa man siya? Makaingon tag unsa ba ning matawag og Asenso Pre-Love Sale? Kato bang mga kining gamit, no, mga sinina, mga karsones, kato bang wala na paggamit na natubuan na kabagtig kabalkadas apan mga branded or mahalon nga pwede pa usab nga mabaligya. O dito ni kabagtig kabalkadas, no? Dito nila na ipahigayon sa tuang sa covered court alas 9 ang takna sa buntag. Dayon, kung mulag mo dire sa syudad sa pagadian, no? Makita ra gihapon ninyo ang kinetic display at tubangan ra gyud sa City Hall kabagtig kabalkadas. Pagkagabi diri ang highlight kabagtig kabalkadas ugma niha. Ugma ang highlight sa activity sa araw ng pagadian. Kay mao kining state of the city address, no, ni City Mayor Samico, o gingon man na ugmang adlawa usab sa gabi ipahigayon ang awarding sa most outstanding pagadianon o lakip na kabagtig kabalkadas, no, ang pag-ila usab sa tuang mga media personalities nga nakahatag usab og dakong kontribusyon sa komunidad kabagtig kabalkadas, no? So state of the city address at the same time awards night kabagtig kabalkadas ugmang adlaw usab kini mapahigayon pagka adlaw nga Sabado o 20 adunay ipahigayon nga magpadayon ang ilahang Asenso Pre-Love Sale ang aesthetic og kinetic display Heroes Cup magpadayon. O gingon man, adunay mapahigayon usab nga rice subsidy distribution. Katubitong mga qualified nga mga makadawat og bugas, murag mo ni ang giingon ni Kuan ni Kuya Aquino. Dunay yaray subsidy distribution katong mga katawhan nga na-identify sa atoang lokal nga pagamhanan nga ang ayan nga hatagan og bugas kabagtig sa balkadas katubitang sa LGSF nga pundo kung wata masayop. No, diba? Dunay kining programa garoon ng gobyerno nga i-identify itong mga katawhan nga ang ayang tabangan pinagi sa rice subsidy. Karong adlaw sa Sabado ni Pahigayon, alas 8 nga ito na sa alas 5 sa hapon. Dayon, ang katapusan nga adlaw, mao kining adlaw Domingo, mao gyud mismo ang adlaw sa kining pagkahimugso o pagkahimo sa syudad sa Pagadian, pizza 21 kabagtig ka balkadas, diri ipahigayon ang Civic Military Parade, alas 7 sa buntag, banner raising, o ingon man ang anniversary program, pagka alas 10 ang takna sa buntag kabagtig ka balkadas. So, giawag ang tanan ng mga government agencies, no? Nga nadiri syudad sa Pagadian nga musalmot sa ipahigayon nga Civic Military Parade kaya mauman kini ang mismong adlaw sa pagkahimong syudad sa Pagadian. So lauman nga dunay mga guest artist ang ilahang imbitaron usab niini atol sa Civic Parade kabagtig ka balkadas, no? So munay mga activity in line sa ika-57th araw ng Pagadian nga nagsugod ni atong adlong Lunes o hangtod sa adlaw nga Domingo kabagtig ka balkadas. Week-long celebration in line sa araw ng Pagadian. So, atong usbon nga dunay mga kalihukan kaniadto nga temporaryo una nga gitangtang kabagtig ka balkadas isip pagdaginot, no? Nga sa tuwang syudad sa Pagadian nga dili kayo makagastog kwarta gumikan lagi sa kining nagpadayon nga krisis kabagtig ka balkadas. So at least do na paghapoy mga kalingawan nga makahatag ingon man do na may do na paghapoy masaksihan sa ato mga katawhan sa gayon nga mobisita diri sa syudad sa Pagadian. Alas 6:27 na. Sa ato pagbalik kabagtig ka balkadas unya to nang hisgutan usab, no, ang mahitungod sa programa sa Social Security System kaduumigan kadaghan paghihapong mga katawhan lakip na ang mga employee nga wala nakasabot kung unsa baka mahinungdanon na kining pagparehistro pagpamiyembro sa SSS kabagtig ka balkadas. Uban pang gilisgutan na tutukyon diri paghihapon sa atong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan alas 6:27 sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Atub ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga
3: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Southland Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal, walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle.
10: Sa matagbalit ni Dios sa
11: Target Line
10: product package, usa ka bottle sa
11: Target Line
10: food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
11: Target Line
10: power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Rock, rock, radio, magbaking, ting.

0: Alasay sa 33 at oras sa gabag ni Gabalkada, sa balik na diristo ang tulumanon ang bagtingan sa katauhan nga sa kanunay na baga na sahaba sa National Irrigation Administration kon niya Region 9. Alang nga niya gabag ni Gabalkada sa mga ito mga mag-uuma, doon ay mga basakan, nga doon na mo ay problema sa irrigasyon. Adun na ba mo yung mga pangutan na mahitungod sa programa sa NIA, no? Pinagi sa ilahang buhatan. Kontaka lamang kabag ni Gabalkada sa ilang cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431. Mawag ka na ang text line sa National Irrigation Administration kon NIA Zamboanga Peninsula. No? So ang niya kabag ni Gabalkadas kanunay kining naglantaw sa kaayuhan sa mga mag-uuma pinakon paunsa mapalambo ang produksyon sa ilang pagpanguma muna nga ilahang ipakusgan karon ang kining programa sa niya ang mahitungod sa irrigasyon, di ba? Alang sa pero matabangan ang syempre basakan sa itong mga mag-uuma. Paano na pailain nga programa ang niya alang sa pang-agrikultura kabag ni Gabalkadas nga aron matabangan atong mga mag-uuma. Apan, no? Muna kung ugaling aduna mo yung mga pangutana mahitungo sa ilahang mga programs kontaka ang iyang cellphone number 0985-854-4566 or 0917-790-7431. Alas 5, 35 na. Dogang pangniabag sa pagpanaguban kabag ni Gabalkadas. Mausab ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya itong mga kababayenan nga nagapaminaw karon nga gusto nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper ay namo paglangan pa. Adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Wala nga'y kabalakan, gumikan kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Nagi sa ilahang DMWSS number 765-LB-11192025-R. Nahimutang ang ilahang buhatan sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, Kabagdig, Gabalkadas. Ang inahanglan ng mga domestic helpers alang sa mga nasod sama sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar. Mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos with or without experience as long as willing kang mutrabaho sa abroad og labaw sa tanan kabag di Gabalkadas physically fit, no? Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagtanyag kini og libreng kapuy-an samtang ikaw nasa mandatwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuhag passport og libreng medical. Munay na paglangan alang sa paspas, no? Dali kang makalangyaw. Diri na apply kabag di Gabalkada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas dugang kasayuran, kontaka lamang ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 or pakikitae lamang si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na kabag ni Gabalkadas ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man kabag ni Gabalkadas ang niabag usab sa tuwang at tulumanon sa kanunay ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimutang kinis Balangasan Pagadian na doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Wala na rason aron dili ka makatungha, dili mahuman ang imuhang kurso o dili mo makabot ang imuhang gidamgo nga kurso. Kaya pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapuno or panggabi, depende kung unsa bakante ni mo kabag ni Gabalkadas. Og labaw sa tanan, ubos lamang kayo kinig tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bayview College Quality Education ang inyuhang mabatnan. Niabag usab sa tuwang nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan kabagdig gabalkadas ang Petron Gasol kinigipinagiyahan ni former city councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sa iyong anak si Clarissa Isa Bahamonde. Halin na itong gusto nga magpalit o baka magpatubay ng liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol ang ilahang may nahimutang dool sa Dibim diya sa may Santiago Pagadian, no, at tapad ragayon o atbang sa may DIY. Lain pang mga ikaduhang branch nila na himutang diya sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Summit. O lain pang mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Mga na ang Petron Gasol. Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy usab ni Abag Stong Tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang na itong magkatawhan na gusto mo palit o mga produkto sa Yes to Health. Susama na lamang sa Santon Coffee, Santon Herbal Capsule, o guban pang mga produkto sa Yes to Health Kabagdig Gabalkadas. Ang ilahang pharmacy and clinic na himutang sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11 na Santa Lucia Pagadian. Mauga na ang Yes to Health Clinic and Pharmacy ang niabag usab diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag ni Mama Lia Ramos, good morning. Dundon Termes sa may Kamalig Dumalinaw, Nori Amorganda, good morning usab. Good morning daw ni Ivan Doong, amudyote na sa iyang work. Kasi good morning, ingon man sa tanan, maing buntag. Sa pabaylayan timbaya na to. Marley Timplado, good morning. Igingon man si Imblar Analin. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, diri sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan si katawhan na nagsubaybay niya. Sa tuwa nga Facebook Live, kabagdig kabalkadas, maing buntaga kaninyong tanan. Good morning po ni Honey Love Mangilin, niya sa may Purok Mangga, San Pablo, Pantad, no? Pantad, San Pablo, Zamboanga del Sur. Sa tanan, dagang salamat sa makanunay ninyong pagpaminaw sa tuwang at tulumanon na kabagting o kabalkadas. Alas 6:40 na itong oras. Sabtang sa pagpadayon sa tuwang hilisgutanan karong buntaga. Ato sa bang kagahapong adlaw kabagting kabalkadas ang buhatan sa Social Security System kon SSS. Pagadian nagpahigayon kini og sila og palingke caravan. No, dere sa may, public market. Anang entrada kabagtig kabalkadas sa may Gate 5. Kini sa tumong nga daghan pang mga negosyante o lakip na usab mga empleyado sa nasangpit nga dapit or sa diya sa sulod sa merkado publiko ang masayod kung unsa ba kamahinungdanon ang pagpamiyembro sa SSS. O gingon man kabagtig kabalkadas, aron usab kini ang ma-update nila ang ilahang mga records kung ugaling miyembro na sila daan apan wala na naka-update kabagtig kabalkadas or nakahunong na silag hulog, no? O gingon man kabagtig kabalkadas, sa gipahigayon nga palingki karavan kagahapon sa Social Security System, kung unsay mga services nga gitanyag sa SSS ilang buhatan, ilaha lamang kinigang gidala, no? Kagahapon sa load sa merkado publiko sa syudad sa Pagadian atol sa gipahigayon nga palingki karavan. Matod pa sa branch manager sa SSS nga matagtuig nila gipahigayon ang nasangpit nga kalihukan kining palengke karaban. Apan kagahapon lamang nahimong simultaneous kabagtig kabalkadas ang pagpahigayon nining palengke karaban isip mandato matud pa sa ilaha, no? So mauna nga malaomon usab ang branch manager sa SSS Pagadian nga si Sir Edwin Rimoto nagawas diri sa syudad sa Pagadian gipahigayon na base nila usab nga mapahigayon ang palengke caravan sa matag LGU or sa matag kalungsuran, no? So muna kabagtig kabalkadas ang ilaha nga kining plano. Apan kagahapon gumikan kay Lage, no, na pahibalo og sakto ang mga negosyante sa diadto sa may merkado publiko sa Pagadian, og lakip na usab ang mga empleyado, daghan ang mga katawhan ang nagpamiyembro kabagtig kabalkadas ug lakip na usab dunay pa mga katawhan na nga nag-update sa ilang nga records, no, kung kumusta na samot na tong mga nahimong inactive member kabagtig kabalkadas, di ba? So, ato usab kagahapon sa interview sa media, kauban na ang kauban sa news team ang lain pa usab nga radio station sa syudad sa Pagadian. Ato ang pahatag ngayuan og pagpaklaro no ang ato ang branch manager nga si Edwin Rimoto kabagdig gabalkada sa mahitungod bitaw ni ining kun unsa ba ka mahinungdanon ang pagpamiyembro sa SSS, di ba? Kaya sige lang taog auhag ni ini, apan kabagdig gabalkadas, daghan paghihapon ang wala nakasabot sa mot na kadtong mga employee, no? Adunay mga employee kabagdig gabalkadas nga wala kasabot kung unsa ba ka mahinungdanon na ang pagpamiyembro nining SSS. Kay lagi, kung buot mo kunin mong hunahunaon, ang SSS, kung galing doon na deduction, ang imong sweldo, nagsweldo ka karon. Pila ba kwening kuan karon? Pila minimum karon, di ba? Ang minimum karon is pila 464, no? Ang minimum karon kabagdi gabalkada sa syudad sa Pagadian 464 alang ni adtong unsa man? Alang ni adtong mga katawhan, no? Nga above 10 ang employee. Okay? Kaya katong below 10, dili po to sila kaabot og 464 kabagting og kabalkadas, no? Dili sila kaabot og 464 alang nga ni adtong ato ang mga employee nga dili kaabot og polo ang ila sila ka mga trabahante. So 464 times pila ba? 26. Tama? O, 26 kay sa usa ka sima, sa kabulan, aduna may upat nimo ka day off. O, upat ka day off kabagdig gabalkadas. So, 30 minus 4, 26. So, buot pa sabot, 12,064 ang imuhan ng kining sweldo kabagtig kabalkadas, no? 12,064 na ang nahimong sweldo sa usa ka kining empleyado nga kining above 10 ang inyohang kining or kamong mga empleyado. Okay. So, kining 12,064 kuhaan ni mo og kuan kini bitawng distribution kining deduction contribution sa SSS pag-ibig og PhilHealth. So ang mahitabo kabag tigabalkadas gamay na lang gyud, di ba? Mugamay sumuna ang uban ang mga empleyado dili musugot kabag tigabalkadas nga didakan ang ilahang sweldo, di ba? Daghan ang dili musugot na ini nga didakan ang sweldo kay lagi kining magamay man sumoto nga dunay mga empleyado nga pwede wala na lay kining kuan, wala na lay deduction sa SSS pag-ibig ug PhilHealth, dili lang sa kumukuha. Pero gipaklaro ni kagahapon kabagdig kabalkadas, no, ni Sir Edwin Rimoto nga ang SSS, no, pagpamiyembro kabagdig kabalkadas, ilabi na ni adtong kung galing aduna kay employer, mandato kini sa balaod kabagdig kabalkadas. Ilalom sa Section 9 sa Republic Act 11199 o mas na ilang Social Security System Act of 2018, kinahanglan nga ipamiyembro, no, ang tanan kabagdig kabalkadas ng mga empleyado ngadto sa ilahang buhatan isip pagprotektar kanila kung ugaling adunay mahitabo kabagtig kabalkadas. Na naroon mapalapdan kining tanan na mapasabot kabagtig kabalkadas o gingon man unsabay tulubago ni employer sa higayon nga dili nini ipa unsaman ipamiyembro ang ilahang mga empleyado. Aniya ang pamahayag, tipik lamang kini sa pamahayag sa tuang SSS Pagadian na branch manager nga si Edwin Rimoto.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Ginanglan gyud sa usa ka employer yang one of their obligation is to register sa empleyado. Napuras balaod na section 9 na sa Republic Act 1199, no, or Republic Act tong Social Security Act of 2018. Onay gisunod na to. So kinahanglan gyud nga magpa-register gyud sila. Isip ko ang kay in case kung sa mahitabo nila nasa poder sa ilang employer, so number one nga makuha na to ang employer. No, magukod. So sila ay liable. Then, ikaduha, makakuha ng ilang mga benefits. Instead, makadawat sila. Hindi sila makadawat, no? Kaya wala. But, kung mahitabo na inana, na may possibility nga makadawat, gyapon sila. No? Isip, kuhaan sa SSS. Kinanglan yun nga, ato yun silang i-register as, kuhaan yun siya, dili na voluntary. Compulsory yun na siya sa mga members sa mga empleyado.
3: Sir, namin kalubagon sa employer. If ever ang usap ka-employee, pwede ko siya musugot na kini nga magpa-member sa SSS?
2: Kung ito ang iingon ka niya, kung unsay mahitabo niya, nasa iyang poder, liability yun sa employer. No? Kung unsay dapat niya makuha sa SSS, ang usap ka-employado, ang employer yun ay among pabayaron. Pero, kung inana ka mga panghitabo, na ganin may tabuan na amo lang po silang giauhag mga empleyado nga wato sa opisina para mag-complain. No? Pwede na po mag-complain sila.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingan sa katatawhan.
0: Mauto kabag na kabalgada sa papaklaro na sa tuang SSS Pagadian branch manager nga si Edwin Rimoto, no, alang niya itong mga employer o employee karon. Once nga dunay employee to employer relationship, one day pa lamang kinahanglan nga ipamyembro na kini sa SSS Kabagdi Kabalkadas. Kanunay na ito ni kabalik-balik, pero duga na paghihapoy mga employer nga niabot nagpila kabulan ang ilang mga empleyado, wala gihapon, giparehistro, gipamyembro ang ilang empleyado sa buhatan sa SSS. Mabitaw na nga ang SSS magpahigayon o ga-raise Kabagdi Kabalkadas panglakgon tong mga employer nga gawas nga wala na ning hulog, wala na gibayaran ang ilang mga employees sa ilang monthly contribution, plus doon na pagayon na dugang ang mga trabahante nga wala gipamyembro sa SSS Kabagtig Kabalkadas. Maunin nga doon ay mga negosyante nga napasakaan na kaso, no? Human Kabagtig Kabalkadas nga nahimo silang unsaman ning supak sa balaod. So unsabay mahitabo ni ni Kabagdi Kabalkadas, no? Unsabay mahitabo ni ni kuno galing, no? Klaro kadto nga ang pagpamyembro sa usa ka employee is mandatory, no? Mandato kini sa balaod Kabagdi Kabalkadas ilalong sa Republic Act 1199 section 9 o mas na ila nga Social Security Act of 2018, no? So ang mahitabo Kabagdi Kabalkadas alang ni atong mga empleyado karon, mo na giingon nga mahinungdanon nga kanunay ninyong monitoron, kumustahon ang inyong kontribusyon, kon padayon pabaghapon ang gihulugan o gibayran sa inyuhang mga amo. Kay dunay mga amo Kabagdi Kabalkadas nga kanunay nagdeduction, nagdeduct sa ilahang kining kontribusyon, pero wala da ito Kabagdi Kabalkadas, hulog-hulog, wala gibayran. Aha naman, naaragi, umra sa ilahang mga amo Kabagdi Kabalkadas. Muna nga, ang uban, gipanglakag na sa SSS karong mga panahuna. Ang nahitabo Kabagdi Kabalkadas, kuno galing manggod nga dili ka mahimong miyembro, no? Sayang ang imong contribution nga mahunong Kabagdi Kabalkadas. Muna nga, mas maayo, nga imuhagid na i-follow up kanuna imong contribution. Alang usab ni adtong mga empleyado, no, nga dili mahimong wala gipa member sa ilahang mga amo, sa higayon nga unsay mahitabo sa inyuha si employer maoy mulakagon sa SSS aron nga maoy mubayad og unsa may angayan nga madawat ninyo Kabagdi Kabalkadas kay wa man mo giparehistro, wala mo gipamyembro. Mao nay itulubagon sa usa ka employer kuno galing ang ilang employee adunay dili maayong nahitabo. Simbako na disgrasya, namatay, di ba? Unya ang pagka disgrasya adunay kalabutan sa trabaho. Then pagahuman Kabagdi Kabalkadas only to find out nga wa di ay gina member sa SSS ang mao nga employee. Ang mahitabo Kabagdi Kabalkadas pwedeng lakagon sa SSS si employee aron nga maoy pabayron kun unsay angayan unta nga madawat ni employee nga kun ugaling kini ang namiyembro pa sa SSS.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Mao nay kinahanglan na inyo nga bantayan mga employer, no? Kung di mo gusto nga malakagan sa SSS, dili mo mapasakaan og kaso, mapailalom sa race, mas maayo pa nga inyo ang sundon ang balaod. Diba? E kung buto na hunaon ang inyo mga negosyo, dili na mo lambo, dili na mo boom og taman kung galing wala mo yung mga empleyado. No? Kung di mo gusto nga magbayad og mga contribution, diba? Kay sa contribution man good, Pag-ibig, SSS og PhilHealth, kini sila, doon agi counterpart, tunga, di ba? Pila, for example, ang kining minimum nga pinakaubos ron nga contribution sa SSS kung ugaling doon kay employer, 760. Ang 760, tunga mo. Pila may katungaan ng 760 plus doon pa'y Pag-ibig, SSS o Pag-ibig or either ang PhilHealth. So medyo dako-dako yun ang bayad ni employer plus pila pa ka empleyado. So muna uban kapag digabalkadas ang employer dili mo sugot nga ang ilahang mga trabahante i-member sa SSS Pag-ibig ug PhilHealth nga naman tungod kay gusto nga muli kay sa ilang obligasyon. Pero ulan lahuna una kapag digabalkadas nga ilang negosyo dili mo lambo kun wala ang ilang empleyado.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Unsay tawag ana nga mga employer kabag digbulkadas? Kana nga employer ang tawag na tuso. Tuso nga pagka-employer, ang gihunahuna ang ilahang kaugalingon lamang nga unsaman. Ang ilahang kaugalingon na lamang lang gihunahuna ang kaayuhan sa ilahang mga employee. Wa nila gihunahuna kabag digbulkadas. Munas tanan nga mga employee karon nga nagpaminaw, mga trabahante. Kung ugaling wala bitaw mo gipamember sa inyo mga amo o kineng SSS, Pag-ibig o PhilHealth, hala sige, adto mo silang buhatan aron kini ang malakag kabag digbulkadas. Ingon man, gihangi usab sa SSS ang tanan katong mga self-employed nga magparemyembro usab sa ilang buhatan. Aron kung unsay madawat no sa maingontag mga nahimong miyembro, mamahimo usab ninyo nga mapahimuslan kabag digbulkadas. Daghang mga programa sa SSS nga pwede ninyo mapahimuslan, calamity loan, educational loan, salary loan, unsa pa nga mga loan diha. 4 loan lay wala sa SSS, no? Kaya 4 loan kaya pwedeng maloan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan.
0: Ayon man kabag digbulkadas, katubitong mga bao-bao drivers nato, o pwede sab mo nga magpamiyembro sa SSS, pinaagi nining Alcansha program kabag digbulkadas. Adunay programa ang SSS nga nagpadayon sukad pa ni kaniadto hangtod karon kining Alcansha program. Kay kung buhat man og hunahunaon, kung self-employed lang ka ang 760, no, bugat ra gigi kini kung kasahon nimo og hatag, di ba? Pero pinaagi sa Alcansha program kabag digbulkadas, pwede ka sinima na nga muhatag og kining imuhang ihulog didto. Kolektahon ni sa SSS kabag digbulkadas, pag-abot og usa ka bulan, igo pod nga matibuok na, no, maabot na og 760 ang imuhang kining naalkansya didto. So wala nay problema kabag digbulkadas, no? So mo nay panawagan sa SSS, kinahanglan magpamiyembro na. Kaya lang sa inyong kayuhan, sa pag-abot saktong panuigo ninyo sa isinta, magdawat na mog pensyon o labaw pamugkuan, nakahayahay pa mo kabag digbulkadas, magdepende ang inyong pensyon sa inyong kontribusyon. Anyway, man ako yung oras, salamat sa pagpaminaw kanako kabag digbulkadas. Hangtod na lamang, ugmao pong adlawas, tuntulaman nun ang bagtingan sa katawhan. Dagan salamat, ugmaing buntag, alas 6:57 na mga kabagting o mga kabulkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsika ko, eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga, wadaw kagawas, Ninginom ko og Santon Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid ka kong pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Kagara og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Ma'am Annabelle, nabwebay siya.
9: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita. Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganin yung tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 18 sa bulan sa Hunyo, tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan nilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting News o sa Radyo Bagting Entertainment o ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting Mobile Application.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita. Balita.
3: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, mga employer subling gipahinumduman nga mandato sa balaod ang pagparehistro sa ilahang mga trabahante ngadto sa SSS.
4: Calendar of activities alang sa ika-57th araw ng pagadian, opisyal nang gipagawas.
1: Gatusan ka mga solo parents sa Pagadian City na kadawat og assistance.
4: Sa uluhan sa balitang regional, aktibong pulis nga babayi nadakpan sa bypass operation sa Coronadal City.
1: Magtiayon gipusil sa mga sundalo human naalaan nga NPA. Asawa patay samtang bana angol.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, resolusyon nga nag-ilakang President Marcos Jr. tungod sa dinalian nga pagtubag sa panginahanglan sa katawhan, gumikan sa linog nga magnitude 7.8, giaprubahan na sa Kamara.
1: Promosyon o nominasyon sa 5 ka AFP Generals o 85 ka DFA Officers, giaprubahan na sa Commission on Appointments kon CA, samtang mga senador nga bagong miyembro sa CA nanumpa.
4: Sa uluhan sa balita international, Pope Leo gikalipay ang temporaryong nga kasabutan tali sa US o Iran.
1: Russian warship nag-warning shot sa usa ka UK flag yacht sa English Channel.
4: Sa uluhan sa balita negosyo, Pilipinas nakatigom og $2.5 billion gikan sa usa ka triple tenor nga US dollar dominated.
1: Sa uluhan sa balitang sports, mga Pilipino sa Mexico aktibong nagtan-aw og nagsunod sa mga match sa FIFA sigon sa console.
4: Sa kahimsog sa panlawas, bagong nutrient profile model giaprubahan na.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong earth man ang ngalan sa kalibutan? Ikaw, nakabalo na ba ka?
4: Sa uluan sa balitang showbiz, singer and actress Angeline Quinto ni graduar na sa kolehiyo.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Webe Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC. BBC. Marting. Marting. Balita. Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o gabalkada.
3: BBC. Balitang Lokal.
1: Malampusong gipahigayon sa Social Security System Pagadian Branch ang palingki karawan sa public market sa syudad kaghapong adlaw sa tinguha nga daghan pang mga katawhan ang magparehistro sa ilang buhatan. Nagkanayon si SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto, tinuig nila kining gipahigayon sa tinguha nga mapahibalo ang publiko sa kamahinungdanon sa pagpamiyembro hilabi na sa tanang mga trabahante ug negosyante nga sa mong lugar apan hangtod ning kasamtangan wala pagyapon nag pakabana sa pagparehistro. Sublinggi pasabot ni Rimuto nga mandato gayon sa balaod ilawom sa Section 9 sa Republic Act number 11199 umas na ilang Social Security Act of 2018 nga kinahanglan irehistro sa mga employer ngadto sa SSS ang tanang mga empleyado isip pagprotektar kanila tungod kay sa higayon nga dunay dili mayong mahitabo sa usa ka empleyado tulubagon man kini sa ilahang employer.
5: Nagis sa balaod, mo na yung number one, no? Ikaduha, kung empleyado yung gimi, no? Kung empleyado, kinanglan yun sa usa ka employer, yung one of their obligation is to register sa yung empleyado. Napunas balaod, na section 9 na siya sa Republic Act 11199, no? Or Republic Act. Itong Social Security Act of 2018. O, nagisunod na to. So, kinanglan yun nga magpa-register gina sila. Isip ko ang kay, in case so kung sa mahitabo nila, nasa poder sa ilang employer, so number one nga makuha na to, ang employer. No, magukod. So, sila ay liable.
1: Samtang sa pikas bahin, giawhag usab sa opisyal ang publiko hilabi na niadtong mga self-employed na magparehistro sa ilahang buhatan aron usab makahapahimulos sa mga programa o benepisyo na gitanyag sa ilahang buhatan. Matod pa ni Rimuto nga ang minimum nga hulugan sa self-employed na sa 760 matag bulan apan magdepende pagyapon kini sa ilahang income o capacity to pay.
2: BBC. BBC. Marting. Marting. Balita. Balita.
4: Sa dugang detalye, official ng gianunsyo sa City Government of Pagadian ang mga kalihukan alang sa selebrasyon sa ika-57th araw ng Pagadian nga gisugdan nitong Hunyo 15 hangtod Hunyo 21, 2026. Base sa gipagula ang schedules of activities, nagkadayang programa o aktibidad ang giandam aron ipakita ang kultura, panaghiusa, serbisyo publiko o kalambuan sa dakbayan. Gisugdan ang selebrasyon nitong Hunyo 15 pinaagi sa Ascenso Sami Cure, a night of gratitude nga gipahigayon sa C3 Main Function Hall sa ikaduhang adlaw Hunyo 16. Gipahigayon ang screening alang sa Ascenso Sami Cure Tibo Cure sa City Covered Court samtang gahapong adlaw Hunyo 17. Daghang kalihukan ang gipahigayon nga gilangkuban sa 4-piece graduation sa Ascenso Convention Center, opening sa Heroes Con Heroes Cup, opening sa Static and Kinetic Display atubangan sa Rizal Park City Hall Complex, Solo Parent Payout, Emergency Assistance o Distribution sa Batang Ascenso School Supplies. Karong adlaw Hunyo 18 o ugma Hunyo 19, magpadayon ng Heroes Cup sa Larong Pinoy o Peria Games ala sa City Government Employees. Aduna usay Pride Month Celebration nga adunay Community Service, HIV Awareness Campaign, Hair and Makeup Competition o Gala Night nga naglangkob sa runway model, bridal couture o drag queen competition. Samtang sa usa ka pinaka-atangan ang kalihukan mao ang State of the City Address and Awards Night ug mga adlaw Hunyo 19 nga pagahimuon sa Ascenso Convention Center, then ipaabot sa lokal nga pagamahanan ang mga nahimo sa kalampusan sa syudad. Sa Hunyo 20, ipadayon ang Ascenso Pre-Love Sale, Static and Kinetic Display, Heroes Cup o Rice Subsidy Distribution alang sa mga benepisyaryo. Matkon matapos ang week kon week-long celebration sa Hunyo 21, din ipahigayon ang Civic Military Parade o banner raising sa City Hall Complex. Sunod ang anniversary program isip culmination activity sa ika-57 katuig nga pagkatukod sa Dakbayan. Gidapit sa City Government of Pagadian, ang tanang residente o bisita nga moapil sa mga kalihukan, isip pagsaulog sa panaghiusa, kalinaw o padayon nga pag-asenso sa syudad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakadawat ang gatusan ka mga solo parent o tabang pinansyal o emergency assistance gikan sa lokal nga pangagamhanan atol sa pagpahigayon sa solo parent payout o assistance distribution isip kabahin sa selebrasyon sa ika-57 nga araw ng Pagadian. Gipangunahan ang pagpangapod-apod pinaagi ni City Councilor Jigger Ayusa o First Lady Ilang-Ilang Ko o kaabag ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Dungan sa maong distribusyon, daghang mga katawhan usab ang nakadawat og school supplies ilawom sa programang Batang Asenso aron masuportahan ang ilang panginahanglan sa pag-eskwela. Sumala sa lokal nga panggamhanan kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa paghatag ayuhan og suporta sa mga pamilya og sektor nga nanginahanglan og tabang.
2: BBC Balita.

0: Padakwa natul sa Baybas Operation ang usak aktibong police woman ang nagingaw nalambigit sa pagkayuhot sa illegal nga droga sa Barangay San Isidro, Coronadal City. Ngayong Martes sa hapon Hunyo 16, nadakpan usab ang usak ka sospechadong drug pusher nga giilalamang sa alias Hari, 27 anyos, residente sa maong lugar o ilang high-valued individual sa illegal nga drug trade. O ang maong police mao si Police Corporal Jane Jones, 34 anyos, aktibong miyembro sa Coronadal City Police Station o residente usab sa maong komunidad. Sumala sa kapulisan, si Harry mao ang target sa operasyon human sa intelligence reports nga nagdugtong kaniya sa pagpamaligya o illegal nga droga sa syudad. Apan, nakabantay matud pa ang suspect nga adunay operasyon o kalit nga midagan paingon sa iyang balay. Apan, gilayong nadakpan sa mga operatiba. Atol sa operasyon na maktikdan usab nga ang mga otoridad ang presensya sa policewoman sa maong lugar. Sumala sa investigador, misulay usab kini og ikyas human mahibal-an nga adunay police operation. Gigukod kini sa mga operatibang og nadakpan diin nakuhaan usab siya og ituhang illegal nga droga. Ding kasamtangan ang duha ka suspek kasamtangan gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, agyangkon sa Philippine Army nga posibleng mistake

0: Susil sila sa tropa. Patay sa insidente si Ninita Buscada samtang ang iyang bana na angol o gidala dayon sa hospital. Sa investigasyon, nasairan nga residente radiay sa maong sityo ang magtiayon o nangahoy lamang sa lasang aron ibaligya alang sa school supply sa ilang anak. Gila sa Army ang posibleng sayop sa operasyon o gingong ubos na sa kustudiya sa batalyon ang 8 kasundalong nalambigit samtang gipadayon ang investigasyon. Nangayo sa bukpasaylo ang militar sa pamilyas biktima o misaad nga mutabang sa ilang mga panginahanglan o sa lubong ni Buscada. Samtang nanawagan o gustisa ang mga leader sa indigenous community o ipangayo ang patas o transparent nga investigasyon sa maong insidente.
1: BBC Martin Balita.
2: BBC Balita Nasyonal.
3: Giaprobahan sa Kamara ang saka resolution nga nag-ila kang President Ferdinand R. Marcos Jr. o sa lain-lain nga ahensya sa gobyerno tungod sa ilang dali nga pagtubag sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa Sarangani, General Santos City o uban pang bahin sa Mindanao ni adtong Mayo 8. Pinaagi sa usa ka voice vote sa usa ka special nga session nga gitawag sa presidente, giaprobahan sa House of Resolution number 1132 nga gisang-at ni Speaker Faustino Buji D. III o sa iyang mga deputies. Giisgutan sa resolution ang dali nga mga aksyon sa gobyerno human kalakon katalagman nga hinungdan sa kamatayon kapag kaangol, pikon, pinugos nga mga pagbakwit o halapa nga pagkaguba sa mga balay, eskwelahan, ospital, dalan, tulay o uban pang manghinungdano nga kon infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Gilaw sa resolusyon ang mga contribution sa mga ahensya sa gobyerno kauban ng mga pribadong sektor. Sumala sa resolusyon ang hiniusang mga aksyon ni ining mga ahensya dako ay katabang sa pagkunhod sa pag-antos sa mga kuna kataginasuda nga naapektuhan sa katalagman.
0: Sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal, iaprubahan na sa Commission on Appointments con CA ang promotion sa 5 ka general sa Armed Forces of the Philippines. Lakip na sila si Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General Nice Foro Diaz Jr., Brigadier General Rosmawat Remo. Sa wala pa ang ilang kompirmasyon, iponting ni Senador Rodante Marcoleta nga ang naisgutan nga general nakabot na sa edad nga 56 o wala nag-i-appeal human sa CNDA adjournment sa Kongreso niya atong Hunyo 3, 2026. Iponting ni Marcoleta nga ang provision sa RA 11939 na nagingon nga ang usa ka opisyal nga itudlo i-promote sa rango nga Brigadier General o pataas kinahanglan adunay labing minus usa ka tuig nga nahabilin nga serbisyo sa dili pa ang mandatory retirement. Tungod nini ang 5 ka opisyal mahimong dili na kwalipikado alang sa reappointment o kumpirmasyon. Apan gipasabot ni Senador Ping Lacson nga ang mga opisyal gihatagan og ad interim appointments sa wala pa ang Mayo 25, 2026 o sa wala pa ang pagbalik sa regular session sa Kongreso. Sumala ni Lacson tungod kay sila gitudlo sa wala pa makaabot sa edad nga sakop sa 1-year requirement o sa wala pa ang pagbalik sa session, dili sila angay nga masakop sa gitawag nga 1-year bond. Gipadayag usab ni Senador Ping nga ang pagtudlo sa mga opisyal dili malabyan tungod kay ang espesyal nga session ay lang gipahigayon karon isipon nga sumpay sa katapusang session sa CA. Giponting usab ni Senador Tito Soto nga ang CA usa ka lahi nga constitutional body kaysa Senado o sa House busa kini mahimong isipon nga usa ka padayon nga session. Sa katapusan gikompirma usab ang pagtudlo sa 5 ka general sa AFP. Giaprubahan usab sa CA ang ad-tirim appointment sa 85 ka mga opisyal sa Department of Foreign Affairs. Sa session sa CA, si Senate President Sherwin Gatchalian ang mibarong isip chairman sa CA. Ang mga senador nga miyembro sa CA na numpa na usab, lakip sila si Senador Ping Lacson, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, Senador Risa Hontiveros, Senador Vicente Soto III, Senador Rafi Tolfo, Senador J.D. Ejercito. Sa bahin sa minorya sa Senado, ang mga miyembro sa CA mipili kang Senador Bongo, Senador Amy Marcos, Senadora Loren Legarda o Senador Jingoy Estrada.
1: BB.

0: tibo sab nga nagsunod o nagtanaw ang mga Pilipino sa Mexico sa mga match sa FIFA World Cup 2026. Sa matod pa ni Philippine Embassy in Mexico First Secretary and Consul Ralph Roldan, daghan sa mga Pilipino ang malipayong nagtanaw sa mga gitagana nga public viewing center uban sa mga Mexicano. Gipasabot sa Philippine Consul nga ang football usa ka dako nga sport sa Mexico ug halos tanang lungsuranon sa maong lugar interesado nga maghisgot niini sa mga normal nga panag-istoryanay. Tungod niini, matud pa niya daghan sa mga Pinoy ang nainganyo usab nga muadto sa mga viewing center magtanaw sa mga pasilidad din sila nagtrabaho o makigtanaw sa ilang mga kaila.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, giaprobahan na ang Philippine Nutrient Profile Model aron mapaligon ang mga polisiya sa pagkaon, aron mapanalipdan ang mga Pilipino batok sa sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, diabetes o cancer. Ang PNPM nga giaprobahan sa National Nutrition Council ubos sa Department of Health na katakdaw hugot nga limitasyon sa asukal, sodium o saturated fat sa mga pagkaon nga nakabase sa giya sa World Health Organization. Pinaagi niini, mas sayon nga mailhan ang mga processed ug ultra-processed food products lakip na sa mga dili sakop sa pulisiya sa infant formula, complementary food alang sa mga bata ug mga pagkaon alang sa special nga medical nga panginahanglan.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayon ka ba? Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nakapangutana, bapod kaha ka? Kung nga nung earth ang ngalan sa kalibutan? Nakapangutana ka?
2: Usahay, makapangutana, yun tanong.
0: If yes, then ani ang sulti sa mga scientists? Nasayod ka ba nga adunay nilibo ka libong mga lingwahe nga tinubdan sa ngalan sa tibok planeta matong nailhan sa kawanangan ug usanan niini ang Earth o ang kalibutan. Ang matag pinulungan adunay kaugalingong ngalan sa planeta apan silang tanan adunay usa ka butang nga common ang matag usa gikuha gikan sa pulong nga nagkahulugang yuta. Usahay, universo o paglalangan. Nasayod ka ba nga sa modernong English nga pulong nga Earth nagikan sa Germanic Erde nga nagpasabot nga yuta? Dili lamang kana kay ang tinubdan o root word sa maong mga pulong gikan sa panahon ang katauhan wala pa kahibalo nga ang yuta sa pagkatinood o sa diay ka planeta. Nagtuo usab sila nga ang yuta ana sa ubos sa atong mga tiil. Amo man gyud po na atong nahibaw-an. Apan sa pagpanlabay sa panahon, gihangop na ang maong pangalan hangtod na ning kasamtangan ang yuta sa ilang pagtuo mao di ay ang planetang Earth ang kalibutan nga atong gipuy-an. So, karon nasayod ka na mao di na ang Earth. Ang balita sa nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Bayview College, nag-inusara ang pribadong tulunghaan sa syudad na doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, doon ay mga kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, BAELS. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi, busa wala na'y rason nga dili ka makatungha, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
2: Usa ka mahinungdanong milestone ang naangkon sa singer na actress nga si Angeline Quinto nga nigraduar sa kolehiyo. Sa usa ka emotional sa kan emotional social media post giambit ni Angeline nga nigraduar na siya sa Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing Management class of 2026. Gipaambit ni Angeline ang iyang kalipay og pagpasalamat sa tanang nitabang kaniya og iyang pagtuon ilabi na sa iyang pamilya, mga professor, kon mga professor o mga supporters. Matod pa niya, bisan pa sa kakapoy tungod sa pag-atiman sa iyang mga anak, pag-appeal sa show o music events o pag-shoot sa iyang mga proyekto sa Stefan na kaya gihapon niyang makabot ang iyang damgo nga makahuman sa kolehiyo.
0: Nana, kamaring ders, no? Bisan na, kwan ba, kanang hektik kayo ang schedule?
2: Naning gihapon kayo
0: Naning lang gihapon.
2: Para naning magpakamama, naning mo eskala, naning naning sa tanan.
0: Naning sa tanan. Samtang sa Bikas Bahin, ang BBC Bagting Balita, alas 7, hato, deusab ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main, nanay mutang sa May Santiago Dol sa Dibim, ang doon na sila ilain usab nga ining branch din sa May Shell sa May Barangay Gatas sa Dol diha, mga kabating kulokada. And of course, sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon usab sila lain-lain ng mga branch sama sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw sa Buanga del Sur. Laing miabag usab ang CNS Ubay-Ubay Building, kining Camp Health Multi-Specialty, rather mga kabagting ug kabulkada, nananimutan sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang CNS kon ang Camp Health Multi-Specialty ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Samtang sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Good morning ni Jose De Los Reyes Okaya, gikan sa Sinakaban, Misamis Occidental, and of course si Tristan Gulay. Good morning, and of course si Jimmy Ozaraga Pandalan. O ganin yung tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application, maganging salamat kanin yung tanan. And of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Ito naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umay buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita!
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit, pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kay salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
11: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
12: Saan
11: ito po naman? Maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
12: Agri na, palingki.
11: Oo, maligya ko diha.
12: Ano ang maligya din mo na?
11: Mais. Sweet corn.
12: Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka ron, sa yung isimul niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
11: Katong wapang makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala yung kakapoy. Ako bitong bata, nga naapo ng umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa sabaho, palong sa sabaho, mainom siya ane. Siya makawa, may yun ikakapoy ma. Mungkin ay napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Dagong.
12: Soledad.
11: 24.
10: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
1: Seth Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
1: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kitas kayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: 6.0. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
17: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, inurban usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
18: Kaya na, kumusta ang may bundag ninyong tanan? Adlaw karon nga, Hoybes, Hunyo 18, Sotoig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, dinilaman sa nagunang radio station sa Nakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala, Elmer Bagets Maganoy.
19: Inyo sa Abstracts, kabutin mahigala, magigubad ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programang
17: Pulso sa
19: Katawhan. Sabay nga mahigala, kumusta? Og maayo nga bundag ka na itong tanan. Pizza 18 sa bulan sa Hunyo 2026. Dayon niya po ng mga kalihukan ng gala sa araw ng pagadian. Panisgutan kagahapon kini registration sa purpose. Kay Amo man ni graduation mga higala nga di ka malipay. O kuya, okay na nga graduation ba? Kaya di yung kamalipay, ano? Kapan, ngayon ta nga, daghan nagpasalamat. Pasalamat ko sa DSWD. Okay, interview man. Pero, dindras lang balay? Pingon, nindaw ay nga. Astilan. Man na, man tas purpes. Ano, ramang una, mga ikala. Kapan, ano niya to, ah? Ganda siya. Daghana, dako may katabang ang purpose. Daghan mga estudyante, mga higala, na nakagraduate yun silang pagtungha, gumikan sa purpose.
18: So, nindot no nga, mo graduate ka sa purpose, mangita na po kagtrabaho. Kaya, magsiskot ang trabaho, daghan yung trabaho din sa Pagadian.
19: O Pagadian o City.
18: Adlaw, na... Kada adlaw, na ay jobs fair.
19: Kada pizza cheese. Laliman ka mga higala, kada pizza cheese sa bulan. Basta kay matunong lang nag-dili Domingo ang Jis. Pero ma-Domingo ang Jis, ay sibog po na. Either Bernes o di ba ka Lunes. Basta kay lactod pagkasulti. Kada bulan mga higala, dunay job fair diri mismo sa Pagadian. Ay nakanindot diya mga higala. Alang sa mga katauhan sa Pagadian. Kit na usab sa mga munisipyo diri mismo sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Itong ginabalik-balik mga higala, kining ayuda, kwinta-kwinta ako na. Kining tinamban nga pagkwinta ba, binisaya. Nga pagkwinta mga higala, o didtor kasi mong ayuda. Wa man kay gibuhat noon. Wa kay gibuhat, wa kay gihimo ng ayuda ni mo mga higala. Wa kay, wa ni mo patuloy singot. Pero butang lang na ginato. Sulod sa usa ka tuig, makadawat kag 20 mil. Ha? Wa kay gihimo, wa kay gipaningot na. Anong 20 mil? Okay. Daghan kang tulo ka ayuda imong nadawatan. Kadawat ka sa akap, kadawat ka sa tupad, nadawat po ka sa aik. Lakton po ka sorti, himuon na lato tag 10 mil, so 30 mil. 30 mil yun na to, para kung ako yun ba?
18: Na buo nga ako dawat mo ng papel kay isa po rin mo tagaan tong lista kay sabot mo na ninyo
19: so ibutan na nato kay doon na kay doon na kay kasabot sa 30 mil 25 mil lang
18: gamay po na di po na musugot
19: 20 mil
18: kan ano okay pa
19: so ibutan na nato mulimpyo ka 20 mil mga igala pero imahang sweldo kung doon na kay trabaho pero hago lagi po doon na kay trabaho mga higala. A 10 mil. Sulod sa sa katuig, kati mong ayuda mga igala nga nilimpyo kag 20 mil. O dito kasi mong trabaho mga igala, sulod sa sa katuig.
18: Duhara ka bulan,
19: no?
18: Unya, og pintahon ni mo, og magsuldo kag 10 mil kada bulan, sa pulo lang daan ka bulan.
19: 100,000 na?
18: 100,000 na. Wapay labot tong Nobyembre-Desembre.
19: Maga.
18: Nobyembre-Desembre, di na mo na kwintahon kay pagka Nobyembre-Desembre, dako managasto kay palit pagkag mong panggamit, anya, napay mga panghappy-happy. So, katong kuan, yan so, napag-ibonos.
19: So, sa pangutana na to, ahamang ka? Sa 20 mil o sa 100,000?
18: So, ang uban na di maghuna-huna na. Pero muna'y buhing kamatuuran. Muna nga, kanapong uban, o ga, naapil mo sa purpose, paningkamot yun mo nga, mahatagan yung insakto nga pag-eskwila po ni yung anak.
19: Muna'y kwintada nga, binisaya ba? Mauna siya mga higala, kanabitang sa gobyerno, budget sa gobyerno, kabantay mo. Ang budget sa gobyerno, wa na gibuhat karon tuiga. Kundili, gibuhat na ito, may aging tuig pa. So, nana na yung mga plano, mga higala, nagka-allocate this budget. Ingin mo na, ano? Kaswildo ni mo. Kwintahon, gini mo. Kung pila ka tuig, pila ka bulan, pila ka makadawat o ayuda. Pero kung ayudahan ka kada bulan, mga higala, ta 15 mil, ayuda lang na, wakay gihimo. Dito, yun ka. Pero kung ka na, makadawat ka, makalimpyo ka, usa ka tuig, mga higala, 20 mil lang. Parar ni mo anang imong sweldo. Mga higala nga mo total o 100,000 kada sa isang katuig. Dito ikos 100,000 na dito ikos trabaho.
18: So, muna ang dawato na itong kamatuuran nga pag-graduate mo, wala ni Juga. Nakakaw mo itong trabaho. Ihatag lang po na sa uban.
19: Pasalamat po ta mga higala nga doon na may graduate. Kaya doon naman po ay naginahanglan na po. Kada adlaw biya, doon na may nanganak. Mga higala, so kada adlaw po, doon na may eskwila. So at least dito na lang po na sa mga angayan o nanginahanglan yun kaayo ay ning programas DSWD. Samtang sa Pikaos Bahit, mga gawa po mga higala. Kasi matingala mo diha tumangan sa may City Hall. At diri sa may Rizal Park mga higala. Tumangan sa may Plaza Luz. Masingala mo nga doon ay mga kagamitan sa kining itawag na to ng mga kasundaluhan. Doon na sa static display. Nagihimo mga higala ang Armed Forces of the Philippines na house na ni sa araw ng pagadian.
18: So, nindog ni nung naisusama ni ini, at least nga, di po ta may halas na ilang mga armas. Oye, kay kasagaran makita na to sa salida naman. Yan, di ta kita yun sa actual ba? Lahir, sa salida o actual. Kaya sa salida, medyo distansya ba na.
19: So, muna siya mga higala. Diha mismo, sa may Plaza Luz, makita ninyo mga higala, static display sa Armed Forces of the Philippines. Sometimes, bigas bahin, kaya nga dalawa po doon yung mga kalihutan sa kabati kadali. Ang tipiks kabahin sa mahayag ni Pagadian City Mayor, sabi ko, sa mga kalihukan, karong adlawa.
14: Sa 18, Thursday, gikan sa hapon, hatun sa gabi, ato po kita gaagpanahon ang mga LGBTQ. Islas, apilang po ito, media. So, imitado ang tanan, ha? Ang tanan membro sa LGBTQ. Atin mo ng hapon, kaya ito sa gabi natin ipangatag-atag. Natin mga premium na mga MRFlex brand nga mga mga cooking ware, no? Kaya sa mga rice cooker, microwave oven, mga kaya lang mga kanang rutas dito i-grinder, mga blender, mga rice cooker lagi, no? Mga heater, mga griller, na tagad para bunot-bunot na sa mga LGBTQ tanan, bunot-bunot mo taga na ito yung taga. Sige lang, at least we make sure nga yun, uli nyo, namoy mabit-bit, no? Ang damig, namoy.
20: Sa mabayan siya, hindi lang.
14: Wow. Oh. Pero, ayun na. Wala na siya, symposium lang siya nga, nalang siya symposium para awareness lang ba? Awareness lang sa mga labi na ka ng HIV o labi na ka ng pumagrabihan na yun, kung sa'yo tawag ka na? AIDS. Kung sa'yo safest, kung sa'yo safe sex, kung sa'yo angay buhato, kung sa'yo angay dili, ha? So, sa talang mga LGBTQ, no? Karong sa hapon sa June 18, Huwebes, adlaw ang Huwebes, mga 2 o'clock siguro, ano mo, sugod na rito mga seminars and symposium. May mga speaker rin, ang historia. Dayon.
21: Ay, sure.
14: Basta so, we'll make sure nga, ulis na na yung bit-bit, ha? That was, ako ba, mas, kung mas surti yun, makabit-bit ng electric fan, mga gas stove, mga rice cooker, ano ka lang, ha? So, imitado ang tanan, ha? Tanang, pero kanil, Pagadian City lang ni siya, ha? Nga LGBT to. Pagadian City lang ni siya. Imbitado ang tanan nga LGBTQ.
21: Pride Month celebration na nila.
14: Imbitado ang tanan nga Moten. Dito ni sa Rotonda. Dito sa Ascenso Convention Center sa Rotonda. Dito kay Bayo to kay Bugnaw aircon mo to. Dayon. Basta imbitado tanan na sa tanang 54 ka barangay sa Pagadian. Sa tanan nga nala sa parlor.
21: Hello.
14: Ang tanan na na, ha? Asa pa na ilang, asa ka na nga, parlor, may kataghanan ka nila lang sa mga, sa mga salon, sa mga, mga spa, no, natagal. Construction, magamay ra.
22: Kasi na solar ba? Mayroon.
23: Kaya ka lang, kaya make up sa patay.
21: Ay, muna ako
14: gabalik dyan. Naka-1919. General parlor mo na, no?
21: Naka-19
22: year.
14: Hello. June 18 niya, Huwebes. Dito ta sa Rotonda, tanan. Imitado tanan nga LGBTQ sa 54 ka barangay. Alas si Pusyong Gamay, pagkahuman, pagkagabiin, ha? Bunot-bunot ha, kitsi-swerte ninyo, dahil yun, naikaon. Pakuman. Na po yandam nga madala ninyo. Wow. Tanan. Tanan nga mo, ate, namoy mabitbit. Sa 19 o sa 20, dua kadlaw, diya sa covered court, naidaghan mag-display o mga baligya. Baligya ang barato lang. Ang ato ni City Tourism Council, ng ipanguluhan ni First Lady ilang-ilang ko, together with the Rotary, no, ang ilahang Inner Wheel Club nila, mga babae na siya, mga babae, mga asawa sa Inner Wheel, tanan nila mga di na nila kinanglanon gamiton. Kaya
0: ayos lodge na.
14: Ayos na maron mga nagamit na, no? So depende unsa di niya maigo, branded ba unsa mga brand nga watagabalo, di naman niya maigo. So utom sa dili lang mga igo gipag-gather na ron tanan kay ibaligya diha sa covered court. So I think mabalik na dagan mapalit niyo da nga barato ra. Oh, na uban, slightly used na kanang napalit, hindi masuot. Tsaka man, hindi mamaigo. So, katuwa ito, mga gamit. I-appel ito niya. I-appel niya, baligya ka ron sa covered court. Pizza 19 o pizza 20. Friday and Saturday. 2 days, ha? So, kung siya tawag nila na garage sales?
0: Garage sales.
14: So,
0: parang artista ba?
14: Hindi po kay Bog, sanina na ba na? Kasunis na ba? Long pants? Shorts?
0: Tanong na siguro, no? Mga slightly used.
14: Dili po kay limited na sanina. Mura na iuban mamaligag rilo, na iuban mamaligag sapatos, bakos,
0: ano sa 30 mil?
14: Mga libro. Depende na lang sa mga membro sa Rotary. Depende po sa city, no? Mga officers dere sa city magpadala po may kung kanang mga butang wala na ito kinala sa tumbalay kanang kasamok-samok na ba nara sa kaban-kaban nasa mga kahong-kahong na ito sige tago na sa nina sapatos mo sa awasan ninyo karon, awasan ninyo ron then dadaan ninyo sa dere City Hall kay karong pizza 19 o pizza 20
2: 1920 na siya. Garage sale. Yes.
14: So daghan siguro mga barato mga gamit ay pamaligya, pamalit niya mo dito sa inyong magustuhan. May
0: nalang. Matungo
14: natin,
3: 2,000 po na, 2,000. Dili. Kaya
2: original price niya, 20,000 man sa. Oh, sure yes.
0: Arlo ni Mio, kaya 9,000 mo na. Alam. Mintang.
23: Oh. Mio, magkaliwa ng mayroon.
14: So, depende yun na, kung sa'y unsay kuha sa tao baka
0: nalit.
14: Unsay yung existence mo, like, nanobra ba yung kaldero? Nanobra ba yung rice cooker? Gusto niya ibaligyan?
0: Ano ba? Ilang magpapaloy yun, ma?
14: Kung sigurado ko, daghan kayo, sanina, kasuni, short pants, mga sapatos.
18: Pati na ito, no, ang pagpasabot ni Mayor Sammy ko nga doon ay daghan ng mga kalihukan sa dakbayan sa pagadian. Kaya alayon kini sa pagsaulog, no, sa araw ng pagadian. So, daghan mga kalihukan, gani, o mga adlawa, naapoy katong siguro ang Mayor's report, ihatag niya sa katawahan. So, naapoy uban ng mga kalihukan. Gawas lang sa kuan, no, katong mga kandidata-kandidata kay wala gyud na siya. Kaya mando manas dadi ay ILG nga magdaginot ang mga magtipid ang mga local government units.
20: Aha.
18: So dako magastuhon og sa sentro sa pagadian. So mo nang giwala sa
20: dunay LGBTQ mga igalang kalihukan karon. Kay sayon sa Pride Month pangunding bulan sa Hunyo. Takedongo gani dunay Pride Month. Kay kada mi eskwela tag elementary. Ano rin na? Nutrition month, sports month, buwan ng wika, sa panang naadya mga higala,
18: mga
20: science
18: wika,
20: month,
18: wika.
20: kining math camp, di ba, ingon na ba? Pero, kaya pa tagalugog na doon na ingon na ni? At least mga higala, gihataga nagpagtagad ning ato ang mga kaigsunan.
18: Mga kaigsunan na ito nga nasa
20: lahi atong nakita kaysa sa ilang kasing-kasing.
18: Nga sila ay kasing-kasing o babae siya, lalaki ang iyang kasing-kasing. Naapoy uban nga duha iyang kasing-kasing, babae ang malaki.
20: Diha mismo sa may rotonda. Mga higalay, pahiga yun.
18: Magkita-kita ta dito, maapil lang punta.
20: Mga federasyon.
18: Ito mga member sa federasyon, kita-kita ta dito ha.
20: Pero nindot din siya mga higalay, kayo doon ay simposyon. Okay, base ra ba ha? Base sa datos sa Department of Health. Hindi na kita nagsulti ha. Hingaw na po nga. Maulagi na, o mag-ulan, kami mo'y pasanginlan. O magdalugdog, kami na po'y pasanginlan. Og mutaas ang kaso sa HIV, kami na po'y pasangin lang.
18: So, mauna ang kwan. So, ang kalihukan karong lawas.
20: Doon ay simposyon. Gawas anang na, di kayo mo kasubida mga higala. Di rimos may plaza dos. Sa covered court, doon ay mga nagkadaiyang baligya. Kanto bitong matawag na to na og salain pa bito mga higala. Di man eh, mahulog nga okay-okay. Pero ginamit na mga higala nga mga sa mga ginamit sa mga adunahan
18: used clothing
20: used clothing nga tan-aw ni
18: lang ko anana unsa toy kato ala in term nila used clothing
20: nani si term mga higala laktod pag kasulti mga sikanhan nga mga gamit so, mani mga higala para na artista bitaw display nila mga higala baligya nilag barato
18: mga ginamit good baligya nilag barato kay pagtanaw nila mapuslan pa man pero pagtanaw og sila mo suot
20: perte mo mundaghan na
18: biagi nga kuha na mga tulo ka tuig na ni pero old style magbago ta magbago
20: okay
18: baligya nila nato ni may nila magamit po nis mga tao man
20: kini mo kung adunahan mga higala nga nagbanig og kwarta nagbanig og sinsilyo naghabol og kwarta kanang unsay mga litis palit mama na sila mga higala pag human na sa kuan lahi na politis palit na bod so katong mga danok nilang mga karaang gamit ipamaligya to nila
18: pamaligya may lang mapuslan po sa uban
20: napalit nila to isa ka milyon okay ihabol gud ang kwarta so ibaligya na lang to 100,000 500,000 ingon na lang po ka mas barato mga higala. Daghan pa tayo mag-iiskutanan pero kamsa na ito sa oras o panahon. Ang tunog masamantag na o sa mga diskasyon, kini nyo igalas kahangin.
18: Kina sa Elmer Bagits Maghanoy.
20: Kina sa Elmer Bagits Maghanoy. Kina sa Elmer Bagits Maghanoy. O may adlaw ka na itong
16: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2